0: ikile kwafunyelana khona cishe yaphela into engangenyanga nangaphezulu hayi kuqaleke ke hayi kuhleke kuhle nje yonke into bese ngitshela ukuthi awunomngani kodwa oseMaritzburg so into iyenzeke mengabe ehla uye aqale kumngani wakhe eMaritzburg bese ke kuyimande yakubo mhlambe njalale nomusuko lodwa lapho so ngingasebenzisa mina leyo ntubu ukuthi ngimbone hayi ke kube kuhlambe kwaba usuko lodwa nje esabonana kwangaba khona nkinga emveni kwalokho hayi zaqala inkinga useqalile nokungi nokungazisa kusho ukuthi kumngani wakhe lo ngoba umngani oseduzana ngibe nokusola kodwa kumngani ukuthi ke phela ugcina ungazi ba ngibe nokusola ukuthi umngani khonta afuna ukuyisho kodwa yabo akazi ukuthi yini kodwa khonta afuna ukuyisho yabona umuntu ongathi mekubuka ukuncisha amehlo ngathi mekubuka uyakwazi ukubona umuntu mekunento engale yabo hayi ngihluphe ngaleli kodwa ngibuye ngithi hayi angifuni nami ukuthi ngize ngazi okungaphezulu sithema seyiqala inkinga kukuba ukuthi umngani lo useyangenelela kodwa ungenelela ke umngani ngekuzosiza ngize ngithi mina hayi ngichazele ukuthi lezi inkinga kanti sikuphi hayi bese yangibuyisa umngani angihlalise phansi athe ingwane umngani wami lo ngiyamazi and lo mngani wami ngimthanda ngendlela le xa kukwenza futhi ngithema ngobuka ngakuthemba ukuthi mhlambe nawe ungakwazi ukulekelela umngani lo unenkinga hawu inkinga yani atheye umngani angazi mina kwenzakalani kumngani wami kodwa unenkinga akuthandaneki uyedwa umuntu akathandana naye kwangathi kuyalunga kanti into yakhona ikhomba ukuthi kusukela lapho-ke nje akwenzeki useleke zame useke wazama cishe wena owesithathu emzamo uke wama nje into endengangonyaka engasayibandakanyi nje angazi nakuwo ukuthi kwenzeke kanjani kodwa yena uqunge isibindi nje hhayi bese ngasathandani nhlobo yini kwenze njani hayi kodwa-ke nawe uzozibonela nje obusho nje ukuthi kuqala iy'nkinga mhlawumbe mlalela ukuyikhatha short khona uzoyibona ngenxa yesikhathi ngelinye ilanga sisezivumelene nje kahle ukuthi njobe ezohlika-ke esuka le ezohlika eMaritzburg kuzofanele-ke mina ngifike ngisukaphi kwadukuza kuzofanele ngifike uma ngifika kwadukuza sibonane leso sikhashana futhi ngoba besingayi phela singabonani ngale ndlela yabantu abadala ukuthi koze kuyiwe endlini kodwa ngalobo busuku ngalolo suku nje sasivumelene ukuthi hayi nokhululeka hayi mase ngifika hayi kube kuhle nje uvunyelwane engathi hayi yonke into izoba right how pity phese mase kufanele kusukwe aqala umuntu nje abe noshintsho nje ebusweni haw ushintsho lolo lusho ukuthini ngibone kodwa ukuthi nje senovalo senokuthukathuka ngibone ukuthi hayi mhlawumbe phela kuya nangokuthi mhlawumbe nalento akayijwayele hayi singena kufreeway ke sihamba ngo-N3 sizophuma ngo-N3 siyojika sijoyine u-N2 sibhekele esitenga uyacabanga-ke udlula lapha ko-Pinetown ubhekele umuntu washintsha kungazisa silanga ko-Pavilion wakhuluma into yokuthi uyaphuma yena manje lapha emotweni hawu yini kanjani manje hayi ngiyaphuma mina lapha emotweni uyambona futhi ukuthi kunanento engathi ufufunyanyana efuna ukusuka ne-handbrake futhi useduze naye alungishayanga kanje uvalo ngathi uma ngifonela icishe ngagagula igama heyi ngathi uma ngifonela umngani ngimchazele ukuthi hhayi nginenkinga lapha nangumuntu manje engishintshela wathi hhayi njengoba ngangishilo awuzami uzozibonela nje ukuthi wenza kanjani selulonke udaba ngenxa yesikhathi mlaleni ngifuna ukukutshela ukuthi kwagcina-ke kuvela ngendlela abeka ngayo engathi insizwa le ekuyiyona engathi wathandana nayo yala yaphetha noma sebehlukene kusho ukuthi yamlandelisa ngento yokuthi noma ngingathiwa kwenzakalani yabona akikho umuntu okuyolunga noma okuyomlungela ukuthi nikwazi ukuthi nibambisane uhambo olude naye kuzothi nje kusanjani kuvele inkinga ngalolu hlobo lokuthi angazi noma ngizosufufunyane noma yini leyani agxuma-ke ngahlala lapho abakithi nami ngangeke ngimncane kabi ukuthi-ke ngangaze nami ngithi yabona noma uthando lalikhona kodwa kwakunento ethi hheyi kuyothini ngelinye ilanga sasengithuswe nje naye leyo ukuthi uke wasikaza i-handbrake uke wasikaza nokuthatha uzophuma emotweni khona lapho uke waze wafona ngathi uma ngikuze ufonelani wathi ufonela amaphoyisa engathi manje yabona ngimthatha ngokungemvumo yabona leyo nto enjalo heyi ngathi kodwa nkosi yami eyi kuzophela ngekusasa lami kuzophela ngami kuzothiwa ngiyathweba kuzothiwa ngithatha umuntu ngenkani kusho ukuthi ngiyangenzenjani ngiyakidnapper phela makunje ngakusasa angabe sazi umuntu nokuthi kade kwenze njani angazi no ngikhuluma umuntu ongaphuzi lapho utshwala engisho lokho ukuthi eyi bakithi insizwa zakithi noma ngathiwa-ke kukunzima kangakanani ukwamukela kodwa mangabe phela ucu lingasahlangani bakithi ubona cha alihlangani ayikokunye ubovuma ukhulula ingane ukhulula umntana omuntu mhlambe kukhona ngaphambili layo bona khona ngimazi nokuthi wagcina ephelelephi omuhle umntana omuntu lo yabo omuhle into kwazi ngiyafisa ukuthi engathi ngcono mhlambe la khona walithola usizo khona ahlangana naye mhlambe wasiza ngoba angikuxoxi konke ngesimo sokuthi ngisemsakazweni nami ngizama ukuvikela isithunzi kodwa kwakuyinto eyayishayisa ngovalo uma ngabe seyenzekile liyona indaba ebengifuna ukuxoxela yona ngathi khona ofuna ukuphawula kulo daba sawubona usemsakazweni ukhozi kunjani yebo sokhozini
1: yebo mhlawumbe
0: ninjani mfethu
1: hayi sikhona
0: sikhona nathi
1: cha ngiyezwa njengoba ngibeka nje isimo sokuthi omunye umuntu akube umuntu athisizwa mayithiya akube umuntu phela esimkhokheleko ngoba kuyabonakala ukuthi umuntu omncane
0: futhi
1: usemvimbele ekutheni abe nesasebithi nomuntu
0: azothwala
1: kanzima nabazali bakhe umuntu abazokudlelelela manje sebethinte ingane yabo ngoba yansizwa yenza izimo
0: ithole
1: ukuthi yona ibingakaveli nakubonalayidala khona into
0: ya
1: isimo esinjalo siyenzeka mhlani fethu empilweni isimo esinjalo siyenzeka nami ngikhona isimo esidasinike kuleso show
0: kulungile mfowethu ngoba sesingena esikhathini somlaleli asivele siyikhathe mfowethu kulungile
1: yabonga
0: awuzweke danke imizuzu yakho ke ikhomba ukuthi ke isishagalolunye ke libumbene ihora lesibili okusho ukuthi ke sengidle esikhathini sakho kodwa ke ngizokwenzela iqiniso ngiyakuthembisa asihambe siyengomene eyodwa bese sibuya ngikwenzele leqiniso engikuthembise lona igama lami ngomhlali ngoewandi ngiyangwakakhanyile isibongo khona umduduzi Ncube uzakwe kanjalo nozamo xofi bathi langalinye

0: Vuka uqhakaze Ukhozi FM.
1: Yevuka uqhakaze hashtag sivusabalele kuKhozi FM. Lira uthi phakade ngaphambi kwakhe sikhlaleleke uZamono Big Prim sihloko sengoma sithi buyele ekhaya imzuzu kwekhomo ukuthi 35 eshayile u2 o'clock emsakazweni uKhozi FM uhleli nomhlali uhleli ewandi owakwakhanyile isibongo sithi hashtag sivusabalele ngithe kuwe khona ekuphatheleyo nasowena njani uzongitshela akubo oqala noma wokugcina before nje ubavuse ozongena uyangitshela ukuthi siyenza kokuqala noma kokugcina. Ngicabanga ukuthi oqala ozobamba esombamba kulengosi ethi sivusa abalele kugcineni nje bese sikhonza bese sibavusa. Oqala noma wokugcina wena mlalelo ozosho ukuthi asenze kube oqala noma kube wokugcina. Uma ngabe sesitholile ukuthi ubani uzobe esesendela nje uzokwenza into elula nje usendela nje isithombe sakho ki-inbox kamhlali khanyile ukuze kuzothi nje mangabe kusa ekuseni kwanamhlanje njengoba vele sekusile ekuseni bese sivele siyasiposta ke isithombe sikubize nge-champion yethu sikubize ngokuthi uyena ke namhlanje oqalile noma uyena ogcinile ukuzivusa. So uyasitshela ukuthi wena ufuna kube ngasekuqaleni noma ufuna kube ngasekugcineni. Ngizokuposta mina bese ke ngithenga noKhozi FM. Siqhubeke nje nenkulumo yethu ngoba le yokuvusana ngalezi khathi ukuthi kunomuntu okucabangile ngalesi sikhathi ayincane leyo nto asikwazi ukuthi siyiyeke kanjani. Uzoba ushampeni, uzoba ushampeni, uzoba uchampion ukuthi wena ogcinile noma uwena oqalile. Ngizozwa ngawe ukuthi ikona kuphi esikwenza. Okwamanje ngishayele kunamba yethu elula kakhulu 0860 002 437. Usemsakazweni uKhozi sawubona kunjani? Usemsakazweni uKhozi sawubona. Ninjani baba?
2: Ngiyaphila ngabe.
1: Ngiyaphila. Sikhuluma nobani lana?
2: Udokotela Mr. Zethu la ngikuzwa emaphatawane mhlala. Akube ukuqala.
1: Akube ukuqala usho kanje.
2: Ya ukuqala yena uzoba example ukuqala hayi. Yabazo friend uthi uyojabula lapho phela ngikuzwa ukuqala.
1: Uyena uzophatha ibhande. Ngizothatha abawu 7 bokuqala bese ke ngiyavotisa. Wena uthe oqala ngithi.
2: Yami nokuqala mhlala ube nothukulu hle mhlala.
1: Danko baba siyabonga kakhulu. Akekho ufuna ukumvusa. Awulenge insizwa yakithi ke yavele yangabe savusa umuntu kulungile ke kodwa akusenani sibona ukuthi ke ubani omunye khona mhlali khanyile ngwane ngithatha labo ufela Nelson Madondo ubuyisile emnyeni emkhuze uhlanganani Garrick ulungelo Jumbo Jingrisi uEnoch Cele usiyafana Zulu Mpilo Ndimande uMpumi Masikane uDudu Mamkhize Zondo ubongani Shefeza Ximba ukholwa Kzuma Ngqobile samke ngubani Octavia Nkosi Sabelo Melizwe Xulu Ureji Ndwandwe uphelelani Ndebele ngilana ke mina emaf emarafe hostel

sisesigugweni vuka wembathe amandla akho siyoni sisesigugweni.

nabo bonke nje abaculi basebenza ngibona umatima hlanganisa into yabantu besifazane bakhona ontokozo mbambo ohle bakhona banini abayiphathe yena umatima ukhona ukukhario ukhona izobe ikhona ile goli imcimbi yabantu besifazane njengoba singena enyangeni abantu besifazane eminingi kakhulu phuma imthweni naye wenza i-event yakhe kuyale kubhizi bafethu. Hey, asibeni busy inyanga abantu besifazane singena kuyo nje kuyaphithizela ayi kade ngibuka ukuthi weekend to weekend umuntu ongathi uzoba busy kule nyanga ezayo. Sivale abantu besilisa nje siyivala ngegiya eliphezulu ngiyazi khona imicimbi khona lapha ebhalitho wamadoda kanye ngakhuluma ngawo bazowuvala njengoba nje kuzoba mhlaka 31 kuzokhulunywa bazokhuluma bebodwa bephumile bese endaweni eyiphezulu dadi. Hey, kuningi kubhizi. Kodwa yilokho sikufuna ukuthi siqinisaneni bazalwane sibambaneni ngesandla. Impilo ave inzima ikibe vele nzima nje uvele ubonthi ngaze ngadiscourage ke namhlanje. Anginawo ngisha amandla okusukuma nje ngithandaze ngisho lutho. Kodwa masihlangane. Kungakho kubalekile bazalwane ukuthi senze njani sihlangane. Sikhuleke ndawonye. Sizokhulekela leya mphakathi yakithi ehlupha kangaka kunabantu lapha emphakathini wangakini ababhizi neyidakamizwa bangena emzini yabantu belela abantshontshayo sizokhuleka mhla 26 September yakumema oza sokhuleka uze nesivatho sakho mtaka baba sokhuleka sonke sizwi linye siyinhliziyonye siye kuNkulunkulu ngonani kuseni lapha kumbile road siye si iDome ngasekhi ngedwadi nje kulula mosuse drop and nje vele uthi ngiyekhi ngedwadi amatekisi atholakala nje lapha ngasemarket alula ulocal wakhona masufike eThekwini thatha lo tekisi ukubeka lapho transport isobala ngendlela emangazayo siyazi umsakazi ukhozi zobusilekelela ukuphusha nokumemezela le nkonzo yomkhuleko iNational Prayer ngomhla 26 September o9 ekuseni wozani ke njengoba neza na last time sizokhuleka bazalwane khona umehluko owenzakalayo umibandla likaNkulunkulu abantu bakaNkulunkulu behlangana bekhuleka. Masibuya ngapha senze isivumo sethu sesiyaphuma siyahamba.

leka kugcina uNkulunkulu bafowethu ilokho esikushoyo ukukona konke obhekene nakho methemba uNkulunkulu sukume ngesibindi uphikelele inkosi izokwenza ukukhuluma ngomlomo wakho njengoba besidala nje inkosi izokwenza lempela ngoba uyakhola enhlizweni yakho futhi uyasukuma uyazama uyeke ukukhuleka uyaphikelela consistency namhlanje yona sikhuluma ngayo uNkulunkulu akakubusise sesohlangana ke kusasa siyakhuleka nabantu besifazane kungulwesine nje sobekhona uPastor Zama sikhuleka naye sivala inyanga yabantu besilisa sikhulekela zonke izimo umuntu esilisa abhekene nazo eNingizimu Afrika sikhulekela ukuvuleka kweminyango for umuntu wesilisa sesivala nje inyanga akazi ke join kusasa ngaphakathi ka 3 no 5 sidumise kamnandi phumani ke manje akiwe emajimini akulungiselela umsebenzi akufakwa i-kaftin angazi lamasokisi ukuthi uzokwenza njani ngoba phela kuyabanda ke shiwo kwathiwa kuyabanda so manje lelasokisi elilahlekile lomntwana kuzokwenziwa njani namhlanje ngoba phela ulahlile izolo koni ijacket ubuye nayo moyo ongcwele nyazi khona inkinga neyiphithiphithi eyikhona asukume nesheshe senzeni nje bakithi kusanesikhathi sibe ngabantu abenza izinto kusanesikhathi lungiselele ubheke emsebenzini ngiyaza kulula ngiyazi ukuthi kunzima ngiyazi ukuthi uyofuna amatorho ngiyazi ukuthi uyodayisa ke kubuye ungathengwanga umusa kaNkulunkulu uhamba nawe namhlanje uNkulunkulu uzokwenzela umusa namhlanje hamba ngokukholwa phikelela akufani nayizolo kwanamhlanje umusa wanamhlanje ohlelo lwanamhlanje yazi khona ezinye izinto umuntu ufana nokuya enkonzweni kusuke kukhona umusa nepresence kaNkulunkulu esuke iyenza izinto eyithize ngalolo suku uma ungeke usuphuthelwe yilokho kwelinye isonto uNkulunkulu onguqunguqo owenza izinto ezihlukahlukene angeke enze njengokucabanga kwenu ngakho-ke phikelela uzame kokwenzeka kuzolunga Shalom azemva kwami ngibusiwe ngesibusiso esicebisayo. Ngibusisiwe ukuba ngibe isibusiso. Imindeni yonke yomhlaba ibusisiwe ngenxa yami. Ngenxa yesibusiso esiphezulu kwami, ngiphezulu kuphela. Ngiyanqoba kuphela. Ngiyabusa phezulu kwezimo zonke. Ngidalela ukukhanya ngezikhathi zobumnyama. Ngize ngiphelelise icebo likaNkulunkulu. Kempilo ya. Sithini ke kunqoba abaphikelelayo, thi ngizophikelela, ngizonqoba, ngizophumelela. Ayibongi inkosi, kamalama uphini phi, sihlangane ngesikhathi esilandelayo. Unkulunkulu makakubusise, ngikuthanda ngendlela emangazayo. Love and light, uthando ukukhanya kube nawe. Konje yalandela. Thimba labezindaba zizotheza namuhla. Sala kahle. Ikamalakhe usineze uthi kuye izulu. Izibusiso zenkosi uJesu zikwanele nawe. Hamba qhawe lami phike.

0: Imsizikamanje ayithebe ishimi nani ngaphambi kokubombana ke ihora lesikhombisa ekuseni 14 esele ngaphambi kokuthi ke sithi 7 ekuseni siyagijima kamanje sorry winkelakatha for sure wedato kodwa ke asikhumbuzeke ingoma sibe mbili ke siyipheka ngomhluzwenye Young John hamsela no Wizkid but cash flow kanti ke uqeda kuzo ke uMassive and Saxin no Kaylee Botman bathi lilizela mlilizela lilizela
1: winkelakatha for sure wedato
2: Nazoke wedade we smoothly putly uthewe niyazethemba uthewe niyazaza ukuthi ubani mhlamba ke siqale la mhlamba ke sisho nje ngesonto elidlule kuwine uzowi wakamthiyane ekuphenduleni kwethasa sithi sidlula naye ke siza kuleli isonto awu sesiyathola umlayezo kubazali ukuthi awu umntana wethu ngicela simthandazele nje sonke esikoleni nalafunda khona uzowakazukwazi ukuthi abe ingxenye ye competition ngenxa ukuthi uweka buhlungwanyana wathi kulimala kancane nje ebusweni manje asikwazi ukuthi ke simfake engaphili kahle kodwa ngelanga ngizofika ke sekahle ke bese siyaqhubha indaba namhlanje siphethe uNamhla wase Dagakral wenamhla sawubona namhla sawubona namhla smoothly putly putly okay siphethe nobani yebo ke namhla uyaphila
3: eh ngiyaphila
2: kulungile ke siphethe nobani nonhlonipho mfukeni sawubona nhlonipho
3: yebo anti
2: Okay, mana wenhlonipho. Konje ufunda kusiphi isikole?
3: Nothing. Primary school.
2: Namhla ufunda kusiphi isikole?
3: Dagakral Primary School.
2: Oh, Dagakral Primary School. Nayo ke indaba. Kunento esizobe siyidlala la nomalume. Uzoyichofoza ke manje umalume yezwa iyiwash. Iwu 2 minutes nje kuphela. Uma ngabe nje iphela kuzobe sekuphelile, niyezwa?
3: Yebo.
2: Into ezokwenzeka ukuthi nginehlisele nje kancane la. Into ezokwenzeka Uma ngibuza umbuzo ungawuphendula uthi namhla noma uthi inhlonipho yes
3: yebo
2: anti omemeze kuqala thina sithatha yena ungathuli futhi ulindele ukuthi omunye uzomemeza uyabo
3: yebo yebo
2: anti kulungile ke sesiyaqala ke umalume uzosho ukuthi 5 4 3 2 1 siyaqala Wedato ngabe ke ukhetho lokukhetha amakhansela lunini ngabe uSeptember 4 noma mhlambe ke uNovember
3: Namhla?
2: Umhlaka
3: 4 kuLwezi 2026.
2: Uthi wena umhlaka 24 kuLwezi 2026.
3: Umhlaka 4.
2: 4. Okay. Hayike ngiyakuzwa ngikuzwa kahle. Unamhla loyo bese siyagijima ngoba vele inhlonipho bengashonga. Ngokomthetho wezwe umuntu ke owumongameli wezwe uphatha iminyaka emingaki? Iminyaka emithathu noma iminyaka emihlanu? Namhla?
3: Emhlanu.
2: Namhla?
3: Ngiyakuyisakhe
2: ngiyade mhlane 5 years okay ake sikhubeke ibanyana banyana idlale naliphi izwe kwi Wafcon Tanzania
3: sasa idlale ku Wafcon idlale ne Tanzania ibanyana banyana iskopu thena i 2 1 u Tanzania ibe na una 2 ibanyana banyana yaba na 1
0: Hai, ngathi kaza kichimla mhlawu. Akasikichime siyobheka ke lapha. We sanibonani bodadoni, niyaphila? Ngilungile.
3: Siyaphila malume.
0: Nasok, nanga umbuzo wedadoni. Ngabe le nyanga le esikuyona yaziwa njengenyanga yani eNingizimu Afrika? Inyanga yamadoda noma inyanga kaMandela?
3: Namhla.
0: Namhla?
3: Inyanga yamandela.
0: Ah, suka madoda. Akasibuze ukugcina umbuzo. Inyanga kaNcwaba oku August lo siyakubona ngesiNgisi. Ngabe yaziwa njengenyanga yani eNingizimu Afrika?
3: Hlonipho.
0: Hlonipho.
3: Yo mama.
0: Inyanga yo mama. Okay. Cha, bavele baseqeda ke nombuzo ke no 2 minutes ungakapheli Auntie Mrosa. Ake sibanikeze ke sibabone ukuthi ke ubanike odla umhlanganisi namhlanje. Umbuzo oqala ukuthi wedato ngabe ukhetho lokukhetha umakhansela lunini? Sabuza ngabe uSeptember okanye noma uNovember. Unamhla waphendula wathi uNovember 4. Umbuzo wesibili ubuthi ngokomthetho wezwe umuntu owumongameli wezwe uphatha iminyaka emingaki? Waphendula unamhla wathi iminyaka emihlanu. Saphinda umbuzo wesithathu sathi ibanyana banyana idlale naliphi? izwe kwi WAFCON waphendula namhla wathi idlale neTanzania yadliwa ke iBanyana Banyana ngamagoli amabili kweli lodwa saphinda sabuzo o4 umbuzo sathi dado ngabe lenyanga sikuyona yaziwa njengenyanga yani iningizimu Afrika waphenduka unamhla wathi inyanga kaMandela kwathi ogcina umbuzo wathi inyanga kaNcwaba okungu August le esakuyona ngabe yaziwa njengenyanga yani unhlonipho ke yena wase PMB eMaritzburg wathi hawu inyanga yabantu besifazane okusho ukuthi unamhla siphumelele dludlu uyena inkalakatha uthole 4 kwembuzo ewu 5 ha ah inkunzi
1: bani inkalakatha for sure with that do
0: siyabonga kakhulu ke sikubongela namhla kodwa ngaphambili simbongele enhlonipho
4: yebo
0: mhlo siyabonga mfana wami na uzamile uthole lo wodwa khona mhlaba efisa ukumingelela ekhaya enhlonipho Ukhonza mfana wami ufuna ukukhonzela bani mfana wami?
2: Enhlonipho.
4: Yeah.
2: Siyakuthanda.
0: Siyakuthanda mfana wami.
2: Khonza akusho ukuthi hey ngiyakhonza ukuthi sibani bani nosibani bani.
4: Ngiyakhonza umama usifuna.
0: Okay.
2: Siyakuthanda kakhulu angizophinda uzame ngoba phela sesinayo inombolo yakho sisazophinda sibuye sizokuqhatha nabanye na ubashaye uyabo? Ngoba usiyawuqonda lomhla ukuthi uhamba kanjani umncintiswano uyabo?
4: Yeah.
2: Okay mana ke inhlonipho uba nomthandazo phakathi kuka Aunt Umroza no no no Malumvi
3: ubona
4: Aunt noba
0: noba
2: bi ya ngoba
0: manje ngithanda lo ngemumva uba lo okhuluma ngemumva
3: usho
0: hello sno
3: yeah
0: ujani
3: ngiyaphila
0: yapi yaphila siyakuthandeza
3: Yes.
0: Yeah.
2: Wa win uhlakanipho ngoba phela usefike nesingqo.
0: Eh, awusefunini. Namhla.
4: Yebo malume.
0: Awu siyakubongela, siyakubongela namhla. Yezwa usophinda sibuye nawe ke kule yanyanga ka August. Yes. Alala.
2: Isondelizayo ke bese sibonje uyabashaya in futhi.
5: Khale ngani?
3: Yebo malume.

0: lo konke lokhu njalo sike sibona senkundleni zokuxhumana mrosa owesilisa athi yena ayi yabona umuntu wesifazane nje onesizotha onenhlonipho uyayithatha inhliziyo yami ebese kuba khona othayi nomina longwakanginika nje imali muzo ngipha nje isikhatsi sakho usho wesifazane ngipha nje isikhatsi sakho ube khona yabona ube indoda nje khona he ukhalisa ke vele isikhatsi standard ke nje imali mungamnika imali ukhalisa uyibe nenhliziyo
1: ulapho
0: uphakathi lapho ke ngeke ugejeke lapho yabona
1: nisho ukuthi wazalwele ebank Aye bank e reserve. Aye njobe bank ngobi banking uyabo sama charges.
0: Umzulu kaKhanya.
1: Yeah.
2: Inhliziyo yami dani ivuleke.
0: Hayi Jesu wake.
2: Kana ngibe nomusa mangabe ngisazi uthi awunkosana.
0: Hayi Jesu wake. Nanzo ke indaba lekho.
2: Ngiyalo muntu yazi.
0: Njengoba ke sivala lenyanga yabantu besilisa nje inyanga amadoda.
1: Yeah.
0: Ake sivulelane izifuba njengabantu besifazane nabesilisa. Ukuthi yini le umuntu wesilisa ekumele ngabe uyayenza futhi kumuntu wesifazane njengomuntu wesifazane obuka ukuthi hayi mangase enze kanje kanje impela kulezinto ezi-5 enginikeze u-3 impela mina naye siyakha siyaphambili nowesilisa ngokunjalo ukuthi yini wena umuntu wesilisa obona ukuthi abantu besifazane abayiqondisa isingathi okanye ngawe mangase enze into ethize nje hayi ugejana kuyaphela ake sakhisizwe
1: okay Mama namazwe asicela madododwa la.
0: Eh
1: angawuvala umzila amadododo. Awangene nabesifazane nakuma voice note
0: kunjalo.
1: Siyacela ukuthi angene abesifazane nakuona ama voice note namadoda angene.
0: Yeah.
1: Nala incingweni bantu besifazane ngenani sigejana kuphi?
0: Hey.
1: Na legend.
0: Yeah, nami ngibuza kanjalo. Sigejana kuphi na legend?
1: Nasiya.
0: Hey.
3: Yaphila.
0: Siyaphila kunjani mfowethu?
3: Yaphi landapha washabisa ngikhuluma nomkhasi ungawamtshari bashabise ebhanzakazi.
0: Yebo, so mantshinga.
3: Hayi phela into egejwana kuyo nje imali.
0: Awunabe bafu.
3: Egejwana nayo emalini. Uhulumende uma engasize esivukele amathuba emisebenzi, singaba amadoda lapha emakhosikazini. Ngoba kayi imali impela bambala wemthembu abasathi bafuna uthando nje kuphela imali ingekho.
1: Usuke waliwa nje mfowethu waliwelwa ukuthi cha ngasemalini awugcwele.
3: Hawu, kaningalo kanti manje umuntu uzofuna ukuza ekhaya. Ngapha imali yokuthi umgibeza ayikho ebonje ukudlala okwedlwele phambili.
0: Mm.
3: Hayi imali nje uthande inenginide enkulu kakhulu mfowethu.
1: Noma hike mfowethu a hike agibela imoto asale sedlula. La uhlala khona kwi location adlule nemoto.
3: Esidlule khulekele phambili. Ah, bawuthi yavuka efidini khona amanqondo. Yilo muntu uzodlana, awukwazi ukuthenga into ethe yokuhlakanisa.
0: Awu bantu. Hey, wayibeka mfowethu.
3: Umsebenzi yini ngindeze enkulu kakhulu, uyasise phela imali phela uthathe ngenxa yomsebenzi.
0: Umnike lonke uthando, umnika konke nobudoda bakho konke, yabona nje nomtsizo wakho nomqotho, kodwa inkinga imali ayikho, uthando ayikhona. Yagejwa.
3: Hawu uyadlula ngempela.
0: Hey, kezwakala mfowethu, siyabonga mntaka baba. Hey, uyakhala mfowethu ukuthi hey, mangingavela amathuba ukuthi kube khona imali.
1: La ngimfethu omunye ongenayo la ingabe usisi ingabe ubani
3: sawubona
1: Siyaphila mfethu ngiloku ngibamemezile abesifazana ukuthi abasondele ozani nizokhuluma yabo mfethu
3: Ngiyaphila bafowethu
0: Mfethu siyaphila sasingezwa kuwena bafo
3: Hayi akufani monganalini
0: Ehhe nayi ndaba
3: Uyabona ukhuluma nondodo wami nami lapha amambu lenda nophakusemkhulu Indoda angiphela into edinga abantu besimanga ngisho kubu uyayalwa ngayo Inhlonipho nje kuphela
0: Mm
1: ukuthi benjani
3: Ngoba ngisho neBhayibheli ithi umuntu wesifazane kumele athobele umkakhe naye umuntu wesilisa bayithobelana inhlonipho nje kuphela ungakubala kube u20 kungodwa nje kuphela inhlonipho
0: Inhlonipho nje mfowethu
3: Mawuzothatha idebate ka mangabe esikoleni wedebate ewini isuku lokuthi usokumtikile la hayi
0: Isshamthethe
3: Yabona lo esikoleni wedebate ehamba mpela ewina Umthatha umuntu obone wena uyowalethile amaqembu ezepolitiki ekhaya usuvalele uJulu uManzi tshe.
0: Isamthetho silethe endlini.
3: Akathobi akafuni ukuzwa wafundisa nje ukukhuluma waze waphasa wathola i-award.
1: Manje mina mfethu ngicela ukubuza la ukuthi ngithoba anigadi nina njengabantu besilisa ukuthi kuyenzeka ngithobe uma butheleza thobe kanti uthoba ngenxa ukuthi vele iphakethe lakho liqumbile. Inhloso yami laphe phakethini uzujabula wena uthi awu bakithi ave thobekile hey aka uzakhophozela faka udontash ashuqule ukuthi du kanti hayi ngeke inxa ukuthi iphakethe lakho liqumbile uma lingahlali ngabibiko uzombona mabuthelisa
0: Uzovela ubani?
3: Hayi, angithi uma umuntu osibisi ohlakaniphile, angithi umholi uyinhlokwe.
0: Ehhe.
3: Enhlokweni ke kunobuchopho nengqondo. Usheshe ubone konke lokho noma engathi ugqoke isikhumba sembu uyambula, ubone ukuthi hayi ngene.
0: Ehhe.
3: Engathi sengungumbane la ngaphansi ingqwaza ngameva, ngoba uyabheka ukuthi izinto afuna nibe nazo ngale mali. Uselfish noma izinto ezikhulisa thina sobabili nabantwana esinawo.
0: Hey, webhuti uyakholela kusikhonkwane, sekhona insizwe yekhonkwane.
3: Isikhonkwane ingqondo nje. Noma ungabethela wenzeni kodwa ngaye kubethele phela ewi.
0: Ewi.
3: Ah ubethele iringi mfowethu.
0: Eh.
3: Awake. Papa usuke uyabona uDoda nakuba mabengakhiphi incwadi zeyobhithi. Maningi ama divorce uthi wenhleni neDP endlini izabe inyukela izoshona.
1: Hayi
3: incwadi hamba umphotho.
0: Ey, yezwakala mhlonishwa siyabonga. Ake ngizwe kubantu besifazane.
3: Awu, yini mrozo?
0: Mhlonishwa.
4: Ngiyaphila.
0: Siyavuka nkosi yami kunjani?
4: Namfuthi kodwa ke hayi ngizile noClarissa hayi kodwa ke siyeke leso sicina ngayo ngizobuye ngubuze ngelila ngiyaclarissa ngoba uyakucindezela mntana.
0: Oh, uyangicindezela baba, okay.
4: Uyakucindezela. Ake sibuye kule ndaba le ezikuthi sigejane uMajola okhulumayo.
0: Budi.
4: Ngilaye honey juice ekhase Newcastle. Yazi into ecabangisa la othandini. Into esikhupha abantu abaningi kunaleli gama abantu abazisabayo kungaba ubaba kungaba umama yabona igama likanyaxolisa liyasehlula yabona mangabe umuntu weziphutha kumuntu wakho zehlise nje uthi hayi mama ngiyaxolisa nawe mama ey baba hayi lana ngigijile ngiyaxolisa igama leli libaluleke kakhulu entizeni yomuntu
1: inkinga ke nina uma nixolisa nixolisa ngayi imali yini phela nisifundisa imali nivele nixolise ngemali mina ngicabanga ukuthi thina sesiy right uvela ungithengele into ebizayo ungikhiphe mina sengazi ukuthi oh okay ngicela ngingakuzwa kahle la emlonyeni ukuthi uyaxolisa ngempela ngibona ngemali sithi twa ebank
4: cha mroza utha imali ayithenga uthando ngoba kunale yanto lelapha enhlizweni noma ungazi umthi umnikeza imali engakanani yazi kufana nalento okuthiwa umuntu ethi ngifuna umuntu onemali ngifuna umuntu onemoto imoto zilale egarage lo muntu lo le naye la endlini uyofuneka umnikeze uthando wena othanda imoto zilale egarage imali ihlale ebank cha
0: kezwakala mhlonishwa
4: uthando nalokhu ke kokuthi uma ukhuluma into mhlawumbe uphatheke kabi uthi uthi mhlawumbe udlama ngamponzwana noma uphukuthele ukhuluma into bese usujoqela uthi hayi bengidlile mama ngiyaxolisa izinto eziningi ziphuma ngesikhathi umuntu ethukuthele noma ephuzile amagama awasahotiseki awasakhona ukuphuma kumuntu ngoba wakhulume kade uphuzile
0: hayi asibambe mhlonishwa kezwakala nkosi yami uyasho impela ukuthi indoda ayizehlise nayo ifunda ukuxolisa ingaxolisi nje ngemali kuphela ake sizwe labesifazane bakithi nalethuba ke ngiyacela ukuthi nithumele ama VN ku 0791639874 0791639874 singathathi nje uhlangothi lolodwa kuphela ngalolu daba ngoba nathi ke singabantu besilisa siyafuna ukwazi ukuthi kuphi la esigeja khona esenza izinto singenzeki ngendlela ngoba hey Hey, nathi siyagowisha.
1: Awongena ama VNs bathi besifazane sondelane. Ngoba uya uthi umsuyibeka indaba ekhawuthi khona umuntu esengimthanda. Kuthi ubali. Yayibona ndini bese kuyachekwa kuthi hawu ngeke. Uzomenzana uyembili. Uyaliwasha uyalineka. Bese bekubuza ukuthi uzophila kanjani?
0: Uyalindelise lomo.
1: Into enjenga.
0: Kanti ave nenhliziyo.
1: Akuthiwa cha inhliziyo siyayibona. Iphi nizodlani?
0: Ave nenhliziyo enhle.
1: Inhliziyo enhle khona kodwa nidlani.
0: Isimali sakhe nje umthembu.
1: Uhamba naso.
5: Yezemigwaqo noClarissa Mfeka.
6: Ezemgwaqo ukukhosi breakfast kuClarissa uwakamfeka ku-N3 usana kudlula eCliffdale ke lapho ubheka seThekwini kunemoto emile umzelo wesinqele kuwona phazimisekile namhlanje kuseni uhambe ngokucophelela bozobudlula ngakhona namanje kusaphazimisekile lapha kuStepperton Road mozobuphikelele khona lapha yana ngaku-M13 namhlanje kuseni njengokusetshenzwezela lapha yana mophikelela ngaseWestville nakhona ubheka ngaseThekwini uyinike isikhathi indlela yakho mezibudlula ngakhona namhlanje ekuseni usowe Kloof ngawu-M13 uphikelele khona ePine Down usozofika phanga seFields Hill namhlanje nakhona futhi impela sikhona isiphithiphithi esikhona uyinike isikhathi indlela yakho bezibidlula ngakhona enkabanye dolobha lasePietermaritzburg namhlanje kuChief Albert Luthuli Street nakhona futhi impela sikhona isiphithiphithi esizosikise lapha ngaseTown Hill uyinike isikhathi mozobudlula ngakhona zobona neminye imbiko melibumbani hora ezemigwaqo ukhoze FM zihamba phambili
1: hey Eh, yanzima indaba kodwa ke cha kulungile cula nathi uma sibuya futhi sizazolikhuba lo ludi abalolo sisazobona simtho
7: bengifuna ukufisa ukubuza ku Clarice jog asibuyisela amahla eceleni ngaphandle kwemali inoyibhekile kumuntu wesilisa ngithe ngaphandle kwemali yini oyibhekile kumuntu wesilisa
2: chelete
7: ngaphambi ngaphandle kwayo
2: money
7: okay okusho ukuthi wena noma umuntu angakuphatha kanjani kodwa mayezo kunika imali
2: dollars
7: yebo noma cha
2: ama rand
7: ngiyakuzwa noma kuthi unama dollars unama pound umuntu mayene imali noma ngakuphatha kanjani mayezo kunika lawo ma dollars nalawo ma pound wafunayo yes or no
2: upondo
7: ngibuza ukuthi wena Clarissa njengoba ukholela ukuthi imali ekwenza happy kumara ebudlelwaneni umuntu noma ngaba nemali kodwa noma ngakuphatha kanjani awu nankinga yebo noma cha
2: imali
7: okusho ukuthi asingayisheshe sijaje le okusho ukuthi alisekho uthando sekuyimali
0: bathanda imali
7: okusho ukuthi ke
1: akabuye uClarissa ayiphendulela uma sibuye indaba
7: ukuthi akanayo impendulo
8: breakfast Bonani balaleli bokhozi ngivuswa nje ingoma enhlizweni ekazincumalo imama ngicule nami sijabule and nibe nosuku oluhle ngiyanthanda balaleli bokhozi unobantu lo wase Spirit View breakfast

0: DJ Mshega, msana no amifaku basho kamnandi bathi ndingavuya imizuzu kamanje ishumi nesithupha libumbene ke ihora lesishiyaga lombele kuseni 16 minutes emva kwa-8 sawubona makabo sanda ngena ihora lokugcina nelesithathu ke ohlelweni ukhozi i-breakfast hamba nawe impela kwezimumbane ke ihora lesi ishiyaga lolunya thathe kulady d agijime nawe kunananzi indaba kuli ndaba sibhekane nayo namhlanje ukuthi sikejana kuphi yini le dala ukuthi ubudlelwane bethu ngempela bungaqondi ngqo wesilisa nowesifazane
1: ngicela ukubadedela besifazane bangene
0: abafake mfana
1: basitshele ngiyamazwa omunye nje oyathi mroza ngeke girl yabana nje abanye bethi hamba eyiphuma okulento phuma okulento ayingele phela uzo athi ngcono ngikhale kwi Porsche ngcono inyembe zami ngiyisule ngihleli kwi Porsche elahle ingqondo ngibe ngibuka isibhakabhaka kunokuthi ngikhalele
0: kodwa uyafinda
1: emgwaqeni lapha ngiyafinda kodwa siyanethwa
0: sobani bese ngithi uzobala imoto yami ngithi wabani Porsche wathi ngikhalele
2: wazukhona
0: hi
1: lazi yakhel
0: faki uno la ngikhalele
1: uno how
0: hello girl hello how bantu kele
1: okay girl ngena ke manje sithandwa sami ngena wena swiri pie
0: because the breakfast at 10 sabona
2: sanibonani
0: hello kunjani dali
2: ngiyaphila ninjani
0: siyaphila
2: yazi wemroza novi mina la ngifike ngicakeke khona mina ngiyazibadansela ngiyabonga ngiyazama
0: yeah how bagitshona phi because yama kodwa how your head
1: we madoda hey madoda hlehlani
0: yeah bahle hello
1: Hello.
0: Hello. Ha, darlings, kunjani?
2: Ninjani?
0: Siyaphila kunjani nkosazana?
2: Siyaphila.
0: Yebo.
2: Yabona nje mroza mina no V. Lesifika inaka lekhona. Ngizofika emvuke. Ngiyophanda. Ngihambe nge matafleni ngibuye, ngifike ngipheke. Umshanelo ngizawufica lapho kade ukhona. Ufiki ngizafika ungenziwe lutho. Funa ngipheke. Udle ngegama labantu.
1: Bese qhuma i-divorce.
2: Hayi ngiyabonga mina umakhwela le msingi. La kwamasha.
0: Kusihle fanele luphekwe nawe. Yabona nje kuningi.
2: Kuningi.
0: Ngakuzwakala ma.
1: Sazophekwa ndlela.
0: Ukhoze breakfast sawona.
3: Mroza njani?
0: Siyaphila kunjani dadi?
3: Yapi.
0: Yebo.
3: Imali bashathi yazingenela ifawa yithina. Ifana namanidi emdlelwaneni. Ngoba ngisho ukuthi ngikuvakashela, angikwazi ukuvakashela ngizogibela ngani?
0: Zokunike yokuzwa. Zama yokuzwa.
3: Noma ngiyokhamba. Noma ngizele, fanele ungibuyisele yabo.
0: Yeah.
3: Iyangena imali. Uthole ukuthi ngisebenzisa idatha lingiphelele. Uzongilinda ngenze ngiphinde ngilithole mina.
0: Manje ke kuthiwa mina nginayo imali ngaso sikhathi kodwa sikhumbulene wena unayo ngeke uyisebenzise yakho
3: Ngiyazwela fanele kushintshane
0: Kuyazwela kuwe akuzweli kimi
3: Ngiyazwela ukuthi ngiyazwela ukuthi mina ngizodeze kuba sikhumbulene kube yiphakethelani
0: Angathi sikhumbulene la mangikutshela lapho sikhuluma lobefonele ngathi ngiyakukhumbula dali nawe uthi awungina mvela ngiyakukhumbula lapho kumina uyazazi vele ukuthi insuku zami sabheda kuloko wena umngahle akwazi usebenzise yakho sikhumbula
3: the last time kwasetshenziswa yami
0: Cha phela ngithi manje kulokhu uyabona ukuthi sami ile mpackage alimile kahle. Kodwa wena nomngane. Kodwa sikhumbulene. Angathi siyathandana la sibabili.
3: Igcina nale nkumbulo isizokali ukuthi iphakathe
4: lami. Uyazi.
3: Ifaka yona nje. Ifaka yona imali la ayifakwa yithina.
1: Oh imali iyona esifakayo kuleli. Kuleyo yonke. Ngamanye manje uthi wena umuntu akangasheli. Uma imali azi ukuthi ayikho. Kanjalo nje.
3: Ngikwemalele
0: lokuthi
3: sithina sithanda imali
0: manje. Cha vele
1: mama. Mama kunjalo.
0: Cha dali.
3: Sithanda imali. Iyona ethanda ukungena phakathi komndeni.
4: Othi ngibuze lo mbuzo owode ngiyibuze ku Clarice.
3: Okay.
4: USimtho unemali.
3: Yes.
4: Uno usebudlelanweni nawe. Kodwa uSimtho akakuphathi kabi kanje.
0: UDMK.
4: Uzohlala ngenxa ukuthi uSimtho ukunika le mali.
3: Ey wazokala ukukhulunikela.
4: Kunemali noyidingayo.
1: Kodwa nayi GBV.
4: Yebo.
0: Impatho nemali ukhethani, impatho noma imali phakathi
3: kwempatho. Kuthi mhlambe noma ngilimaza ungithulisa ngale mali.
0: Yebo,
4: vele.
3: Ngokhala ngizesula ngemali.
0: abantu. Hey bakithi, ake sithathe umunye sizwe ukuthi khona bani la, cause breakfast akuseni sabona. Hawu impela lo. Imina phela lo.
4: Ani sikhulumise no Vila.
5: Anikana kanjani?
0: Yebo ma.
5: Siyaphila.
0: Hayi.
5: Mina ngithi ukakhulu ngizothina esikhala kayi thunga ngeli yilanga. Eh, nathi sizona shaye zethu sizise nathi thuba. Kuluma thina bathakathi.
0: Hayi, awudlule phetha.
1: Hayi, uyasimosha nje sizothatha maphindu sifone. Ngoba engathi
0: uyathakatha nje sire. Uthakathi. Sawubona ekseni.
5: Bayabathakazi bami njani?
0: Siyaphila dale kunjani ma?
5: Siyaphila, hayi. Sabantu besasi besifazane cha, siyathi dinga impatho. Nemali siyayidinga ngeke sikubalekele lokho siyicela asifuni siyicela ngesihle hayi imali enkulu nomadlana nje
0: lapho nalapho
5: abantu besifazane
1: usho yokunambitha
5: ayokunambitha mroza ayokunambitha asifuni enkulu ushilo ukhungana utotsethu wathi nje ayinenkulu 200 randi ayinenkulu ayo seyicela nje imali
1: manaki uma ukuthi ake sithi ushade esithenjini ugane esithenjini
5: yeah
1: mhlambe nibangaki mhlambe bangaki vi
0: ngayi 4 yeah 4
1: ehe bawu 4
0: siza le
1: ungafisa kwenzeka kanjani uma ubaba ehlukanisa la ake sithi ubaba khambanga kahle kule nyanga ungafisa kwenzeke kanjani avele mhlambe ayixoxe nawe nobabili le ninikezane nina ngale bese
5: cha akasibize nje sonke sisithembu sakhe asitshele nje asihlanganise sizo understand se understand futhi sinjalo
0: eh ahle police inkwe njengo Jesu
5: yebo yebo kunjalo
4: nje koba koba mnandi futhi
5: ngoba ngubusikade bahlabathi
4: nesikoti ungabaleki ma ungabaleki indodana yakho yona uyothanda yini umakoti wayo eseyichutha kanje le mali ningasatholi lutho ekhaya
5: Ukuthi sikuchutha
4: usubeka ngenye indlela ke ngikukhuluma ngokuchutha indodana okay ake kubeke kahle ke uyolunga yini ma undodana wakho uthola ukuthi yonke le mali ayisebenzayo isincane ezekhaya futhi ayisekho nokuba khona usethenga inwele za Clarice
0: nenzimbi
4: koba kuhle lokho
0: Sambi.
6: Sizo uyibeki kahle motion njalo mfethu.
4: Ngibeka ufuna ngibeke kanjani?
6: Yabo ngicane ngiphenya ithubu ungibuzile ekuqaleni sewuyimi nawe manje. Njenge ngiqalela ekuqaleni ngathi mina uma ubona ukuthi ukhipha imali inkinga kuwena, myeke thola umunye ongekacela imali kuwena. Number 2, umuntu onayo imali understand ayo ukuthi umuntu osifazane udinga ukujajuliswa, ukujabula umuntu osifazane ukuthi uzomuphani, uzomnikani, konke lokho kudinga imali. Mo understand lokho ukukhulumela futhi yekela oku understand ayo ngeke akukhulumele. Ngeke ukuthi umuntu uyamquthi imali ngoba khona imali oyikhiphayo. Simtho ufuna sihambe siyodla udingani?
4: Imali.
6: Ifonya mi field ukhanda sidingani.
0: Ubulawa yini
4: kahle? Uzoyikhandela wena.
6: Uzoyikhandela mina. Mme ngicela wena ukuthi sithwazi ifonya mi field manje angazi ukuthi ngenze njani ngenze njani. Ukhumbula ukuthi umuntu wesifazane ukhuliswa kanjani simtho sikhuliswa ukuthi sekhaya uyakhuliswa la wenziwa izinto uma wenze kahle khontophiwa uyaphathela izinto. Le nto le sikhula nayo uze ufike esithubeni sokuthi mase sithandana simtho ngibuka wena ukuthi simtho uright sikhuluma kahle nayo ungiphatha kahle also njalo nje kukhona lento emnandi angipha yona athi how Clarice hamba wenzi zipho nayi malonzi nzipho how uyabo nayi imali ingena lapho iqala lapho imali sikhuluma indaba ukuthi ngifune imali ngifuna umholo wakho ufuna umholo wakho
0: nami nginemali yami awukhulisele ukuthi noma usimdala ukukhubeka ukukhulisa ukhulisele ukuthi nawe ukhulise zakhe
6: ingane ngikhulisele nanokuthi uma ungakwazi uma ungakho uma ngikubona ukuthi iyakufuna lento lesimtho so khula kanjani ngizokubona kanjani ngisizwe usimtho Masi nomntwana la, masi usimthongela ngibe nomntwana nayo uzoba inkinga ngoba imali akayikhiphi uzoyedla ngale ngathi
4: sizobuye. Akesibuye ke size la. Awucabange Clarissa okubudlelwano nami. Uthi mase uphathe nendawo uyathola ukuthi ayi usimthonga ngathi akayikhiphi imali. Uhambe ku V same uV akayikhiphi imali. Uzosuka ku V uye kumvundla nomvundla akayikhiphi. Uhambe ku Sandile.
6: Kungenzeka phela ukuthi ngikwenze
4: lokho. Hayi lapho ke
0: usuyinkinga yomuntu.
4: Uyabona lapho
6: sekufuna. Inkinga yakho simthola thatha imali
0: uyibaphambili.
6: Imali ayikho phambili. Ngifuna ukwazi ukuthi mina nawe mesithandana ngeke usokole mase ngithi ndabangani wami sihambe se Cape Town ngibele ibhanoyi nginemali ndingimali.
4: Hambani.
0: Hambani.
6: Cha cha cha cha. Ngeke kube mnandi kweni mase ngihambile.
4: Hayi kuzoba mnandi. Hayi shoko. Uhamba ngemali yakho.
6: Ngibonile simthola.
0: Lalela. Oh manini. Niyabona ukuthi le ndaba ukuthi I second turning ubudlelwane la sketcha khona ukuphi. Indaba inemali.
7: Phela.
0: Ukuthi ngempela ngempela lento yobudlelwane ayisenaluthando.
6: Yebo.
0: Yonke lento lengqoqo esinayo njengamanje akuseke ukuhloniphana, akuseke ukuthobelana, akuseke ukwakha, akuseke ukubuyisana.
7: Kune umbuzo owodwa.
0: Yonke lento sisikhuluma manje lesihloko
7: sethu sesingimali. Yini oyifuna kumuntu wesilisa? Ake sifune imali.
1: Uyazi khona uthini la? Uthi umthobisi lo wakadlamini usegoli le FOS usilalele uthi nina nifuna imali yazo zonke izinto.
7: Yebo.
1: Imali yama holiday, imali ngesimo sezulu, imali yezinto eyitrendayo. Uthi kuningi uma nje kunento nje nifuna imali. Uthi nathi siyayidinga leyo mali njalo. Iphi ke yena okungcono kubekwe landa wena ngoba phela nobabili nemali.
0: Nemali yokuphupha uthi umuntu
6: ngiphuphe
0: ngami ngicela ngimali. How?
6: Myeke.
0: Ngephupho nje.
6: Bakhona ba rights abazosinika imali.
1: Okay, ngoba nizoshaya ngicela ukuye ngomeni.
7: Hayi ngeke kufike lapho.
0: Kodwa
7: kubalekile nje ukuthi shothi uSimthoma engenayo imali uzoya kuvi. Uvi ima engenalo imali.
6: Cha, Simthoma usukuyenza le nda kusilo niqiniso lo na uyazi. Eh, ubuza into oyazi kahle ukuthi it's not true.
0: Musukanga. Manje ngeke kulabo uzoyithola.
6: Musukanga.
0: Uzoyithola phi Clarice?
6: Musukanga.
0: Clarice uzoyithola phi?
7: Ngiyabuza.
0: Ngoba mawufika la kumele.
1: Uzohambe futhi ubuhle, uzohambe futhi.
6: Yabo nje kuzothamba manje. Ithi 2.5 ngizolithenga.
0: Angimthandi kwathatha
6: ngiyadlala.
0: What do you tell? Who do you tell?
1: Kwazo kwayimpi emhlabeni nkosamo kwazo kwayimpi namusiza ehamzana no DJ Maphorisa ti bank notification bengicupha lengoma.

0: Uyabona-ke sikulesikhashana nje kulomzuzwana esinawo siyabika ngokukhulu kudabuka siyazi ukuthi ngalesikhathi izinsizo zomgcobanyawo izinsizo zamaskandi nonke nje nomama kakhulukazi ngoba bakhona ngisho basemahostela nihleli nilalele abanye-ke ngoseyami lapha kubingelela nakhona la fike kuhlale khona kushawa nje umgcobanyawo njengamanje yebo ifu elimnyama lisigubezele la kumgcobanyawo ngoba phela sithi lala ngoxolo umahlase kodwa njengamanje sokhuluma nomunye umahlase sizwe ukuthi ngempela ngempela sithi abhedelwa kwase kwenzeka njani siyazi ukuthi kunanengoma ethi nje hey mlalela ukhoze FM asiduduzane kulesi khathi samanje asikhulume nomahlase sawubona mahlase sawubona noma kunzima nje
1: yebo sisidudu ukhoze ngiyakubingelela nabalaleli bonke ngiyakubingelela
0: bengicela uzethule kubalaleli bokhoze FM uthule nje ngendlela engazi ukuthi impela usemfuleni ezohamba sihlanganise naloku esizokhuluma ngakho
1: okay ngiyosibongiseni sibisi ngumuntu kakhulu owenza lezinto zamahlaya imina bengishutha umahlase ngimenzela wonke lawa amavidiyo lawa ahlekisayo
0: yebo
1: oyethu uyi-first born ekhaya

0: Sanibonani baba.
1: Yey wena. Yey wena. Uphuma phi?
0: Hawu, ngiphuma lapha kumngani wami baba ngase stolo.
1: Wenza uzani?
0: Baba.
1: Ngithi yey wena. Ubuyile esikoleni namhlanje?
0: Hawu baba. Mina bengiyile esikoleni.
2: Yey yey yey wena. Musukuloko ukhuluma into engekho la usenza ilima sezwani?
0: Hawu ma. Ngikhuluma iqiniso mina.
1: Ukhuluma iqiniso lana Zuzani. Ngibuza ukuthi uyile esikoleni namhlanje. Khuluma iqiniso manje.
0: Yile baba ngile mina esikoleni.
1: Hey. Wenza uzani?
0: Baba.
1: Uyile kuphi?
0: Esikoleni.
1: Zuzani. Wabuya nini ke kuleso sikole sakho wena wedwa ke Zuzani? Angithune esikole sakho wedwa wena.
0: Ngisheshe ngabuya mina bengingaphilile.
2: Ubungaphilile? Ubuphethwe yini?
0: Bengiphethwe isisu.
1: Awuzwe nje. Awuzwe. Yey wena. Ucabanga ukuthi mina noma wakho singomkhulu nogogo wakho Zuzani?
2: Wena ubona uthi siyahlanya la emakhanda.
0: Cha mama nihlanye.
2: Manje uqambelana amanga Zuzani.
0: Angiqamba mama.
2: Ubukusiphi isikole? Uphuma wahlala kuphi ngempela Zuzani?
1: Eh uyazi lengane madododa.
0: Mina ngikhile esikoleni mina ngase ngisheshe ngabuya.
1: Hey hey thula man, thula man.
2: Hayibo.
1: Wena Zuzani, uma lokhu ngingizala uqamba amanga man.
0: Hawu.
1: Uzimisele ngani Zuzani? Khuluma man, khuluma man.
0: Ngizimisele ngokufunda.
1: Awu.
2: Ufunda, ufunda kokunuka lokho okukhuluma ngakho.
1: Anzweni nje gugu.
2: Njebe uphuma la ekhaya nje wena uthi esikoleni ungaye esikoleni uyimisela ngokufunda.
0: Hawu mama ngiyimisela mina.
1: Shut up man wena Zuzani. Ubuqube kuphi man? Khuluma man.
0: Bengisesikole.
1: Esikoleni kuphi?
2: Hayi hayi Themkosi. Hayeke. Pheli ngane leni impama pho.
0: Hayi
1: mo. Hey wena magugu. Impama pho kunuka yini? Hey ufuna ngishaye wena manje?
2: Cha bo baba cha bo ngisho ukuthi ubungekhipheke noma ibhandi umshaye ngalo.
1: Ibhandi.

0: Imake ngoba phela siyafika esikoleni intombazana yikha ikazi ibhade kwakhona esikoleni.
1: Hayi namanga ke njalo.
0: Ngiyakutshela.
1: Hayibo. Ithwani ngempela nje.
0: Hey yazi ngididekile ngiphelile nya indaba yalengane.
1: Mana man, uthisha wakhe naku utheni?
0: Cha, phela uthisha ubesibizela umsebenzi wakhe esikole. Esitshela nokuthi i-performance yakhe iyehle. Kanti hayi liyeza ibhomu. Akekho kwasesikoleni uzuzani.
1: Hayi boya ziyangididinta uyangazini.
0: Hey dida wena mina ke njani ke lapho?
1: Manje he utheni ke nama nimbuzo unikazi?
0: Hayi uvele wayiqambela amanga nje lo wangabonwa ngishina ingane. Yey uThemkosi ubethuthele eqhuma.
1: Hayi unamanga enjalo kanti.
0: Hayi bo usakhuluma ngamanga. Yebo inamanga leyangane wena. Cabangake ngoba phela uvele wathi yena ubeyile esikoleni washeshe wabuya ngoba ubengaphilile.
1: Hayi ke hayi bekufanele wadini, hayi bekufanele wena nami bengingadini. Utshele bani ukuthi uyagula. Manje usole ukuthi uthisha wakhe bengaqhamba amanga nje athi enake ekhe khona.
0: Kanti ngithini kuwena ngithi mina leyangane inamanga la wahloliwe.
1: Hayi ngeke sengiyabona shema hayi bekufanele acasuke babu wakhe.
0: Hayi sisi ngiyakutshela. Hayi.
1: Kodwa yazi sisi ungasheshi lahle Themba yazi. Usemncane nomntwana sazoshintsha.
0: Eh hayi ngeke ngeke thula. Mina angisazi ngempela. Kodwa ngisothi nike phela.
1: Uzoshintsha.
0: Sizobona uma ngabe sekwenzeka.
1: Hayi kuzolunga sisukukhula nje ungakhathazeki.

0: mama, hayi mina ngisazi lento kaZuzana manje ukuthi ngizoyenza njani.
1: Hayi kahle wena bo. Hayi. Hayi, musu kuba igwala wena. Musa nje uvumele ukuhlubha ingane.
0: Angiloni igwala mama. Ukuthi wena uyiqonda lento engikhuluma ngayo mama.
1: Ngiqonda kahle. Ukuthi nje ubula uTefa wena.
0: Hayi mama, angiTefi ma. Uyabona inkinga ma. Nezingane zamane zinamalungelo. Awusakwazi uqondisa ingane yakho ngendlela othanda ngayo. Uyaqondisa ngapha, yijele ngapha futhi.
1: Umbhedo nje lo. Bona lawo malungelo abekadetheni wona lawo. Ho. Ubani wayo beke lawo malungelo?
0: Kodwa mama uyazi phila ngaphansi kwemithetho eshayelwe yona ezweni lethu eNingizimu Afrika.
1: Bashaya imithetho kwabanye. Kwakho. Hayibo, wethe mkosi msudlala wena. Le ngane ihlezi nobani? Ihleli nabo nomhleli nawe. Hayibo. Kahle nini kuloko ninchetheza la.
0: Hayi ngiyakuzwa ma.
1: Hayibo.
0: Kodwa mina noma usho ngoba ungazi ukuthi kunzima kanjani.
1: Ayikho into enzima la. Angithi umntana kho lo. Shaya ingane wena le. Uqondise igwekwe.
0: Ho. Yabona ma ukube kwenzeka. Ngabe ngikwenza kalula konke lokushoyo.
1: Oh, manje ke uzolinda kuhulumeni ke lokho. Kube uyena okulungisele ingane yakho.
0: Ayike mama, mina ngeke ngiyithole sengiphadle ejele. Futhi ngiphadlela ingane ngeke ma.
1: Ungakulinge uzongibhedelela.
0: Ufuna ukuthini
1: manje la kimi? Angithi le ngane le nayibike ekhaya, nayamukela futhi njengeyena. Uthini manje kimi?
0: Kunjalo ma. Kodwa ngiyakuzwa ma.
1: Akukho lana wena ma.
0: Kodwa phela.
1: Hu. Ayi, qini ube indoda nje kwaphela. Hu.
0: Hayi kulungile mama, ngiyakuzwa uyakhuluma. Kodwa vele phela ukushisa komlilo kuziwa ulo umuntu osuke othile ma.
1: Ngisho ngacikoza uthini? Ngithi mina angizange ngizale igwala. Uyangizwa na? Baza indoda.
0: Hayi kulungile mama, ngiyakuzwa. Kona kuthanda ukubanzima ngempela le nto manje. Uxolo mama, ngisathatha nalo ucingo.

0: Awu ma usungazomcindezela kangaka nje ubhuti ngengane nje.
1: Hayi hayi hayi hayi. Ungena phi ke wena kulodaba? Futhi nje uqala sikhulume nawe. Ingombe yathanda nje ukuba ugaxekile into engakudingi.
0: Hawu phela ma ubhuti wami lona hawu. Ngiyathinteka phela nami mangabe phatheka
1: kahle. Uzuthinteke nje la ungenaphi wena.
0: Hawu
1: udlala nje ukuba ugaxekile wena.
0: Ma ngicela uyithathe nje lento le.
1: Akho lutho
0: uzothatha. Ubhekise ngakho wena uyicabange nje njengobhuti lento. Ngicela ngiyakucela.
1: Uyabona nje mina umbhedo nje angihlangani nawe. Uyangisi?
2: Ma. Ngiyazama kodwa iqiniso ukuthi ayilula nje yonke lento manje.
1: Ngithe kuwena Themkosi.
2: Yebo ma.
1: Awuya kutefa mntanami uqini ube indoda.
2: Yebo ma.
0: Hayi kodwa ma ubhuti msengazi nje abula we stress.
1: Hayi uyabona ke lento usungitshela ngayo ke leyo emfundo yeni. Khona inkosi yami ngathiwa nisekuthiwa nje. Hayi hayi indoda ibule we stress.
0: Ah kodwa ma yabona nje ma lento lo uyoshoyo wena manje iyona ledala ukuthi amadoda agcine
1: seyibukela.
0: Ngoba kheze kuthiwa wona waqine njalo nje.
1: Ilapho ngoba mina akangizange mina ngizalisiyo yoyo sendoda. Mhlawumbe usho lezakho. Hayi le yami.

0: Kulungile mama ngizozama kodwa noma kunzima nje.
1: Lakho ke ebengifuna ukuzwa ke mina. Hayi lemfeke ethi ubungitshela yona.
2: Akoda ma. Hayi ezinye izinto nje akufanele sithathe ngesidala. Phela sesiphela kwesinye isikhathi manje.
1: Kambeke phela wena uzazi zonke wena uzenza usiyazi kakhulu.
2: Awu mama mangizenzi usiyazi ngikhuluma iqiniso ngicela ungizwe.
1: Ntombi kaSotombe. Hey! Nini izinto nje masaniyithathe nje ngokufunda. Kanti ezinye izinto ayidingi imfundo mntanami. Sifuna nje ukusebenzisa la. Uyabona la ubuchopho. Phela uxhumane nabanye abantu ubuzeke futhi la kudinge udideka khona ke mntanami.
0: Hayi kulungile kuyezwakala la mama ngizobona ukuthi ngenze njani ngale nto mama.
1: Ngazi lo Thembi Nkosi ke mina mntanami. Hayi lo lokho ekhaliswa ubala nje.
0: Ngiyabonga mama. Ngiyabonga kakhulu mama.
1: Kanti ke mntanami ngifuna uhlele ukukhumbula lokho ukuthi noma yinini ungabolinge nje uvumele unqotshwe isimo.
0: Hayi kulungile mama sengibonga wena ke njengempela. Ukuba nomama ufana nawe.
1: Awu.
0: Angazi ukuthi ngempela mangingenze njani ngaphandle kwakho ngaba yini ngempela.
1: Awu. Uyangazi nje. Uyangazi nje mntanami. Angizwani mina nesiyoyoyo. Awu. Kusami. We babongile bo. Akuze phela ukudla. Awu. Singaze sibulawe na indlala bo. Uphi yena?
2: Yebo mangizokuletha.

0: Khoza ngapha.
1: Yebo mama sengikhona.
0: Kunjani kodwa ntombazane? Uhamba kahle nje umsebenzini wakho esikole?
1: Hayi, ukuhamba kahle kakhulu mama.
0: Usubhalile umsebenzi wakho asekhaya?
1: Sengubhalile.
0: Ngicela ulethe ngifuna ukubona.
1: Oh, ngilathi umsebenzi mama.
0: Yebo letha, ngizowubona. Ungakhohlwa ungiphathele i-homework timetable yakho.
1: Oh, okay mama ngizowuletha.
0: Hayibo. Unesiqiniseko nje sokuthi konke kuhamba kahle Zuzana?
1: Yebo mama kuhamba kahle.
0: Awumeke. Before uyothatha umsebenzi wesikole, laba ngani bakho ohlala nabo abangafundi bathi bayekelana ufunda?
1: Eh, angibazi mama, angikaze ngibabuze.
0: Hayibo yini yenza ukuthi ungababuzi? Uhlala kanjani abantu abangafundi wena ubufunda?
1: Hawu. Kodwa mama sekuyicala yini manje ukukhuluma nabantu abangafundi?
0: Yey wena, yey wena. Akukhulumi nami kanjalo. Hawu na ingane bo.
1: Ngiyaxolisa.
0: Ilokho ke nje uzalo kwaziyo. Ngiyaxolisa, ngiyaxolisa. Umthetho wakho wena udeleliswa yini kangaka?
1: Mama ngiyaxolisa bengaqondile.
0: Hey, yazi nje wena futhi. Futhi ima, ima, hlala la. Wothi ngihambe ngiyoyibhekela mina umsebenzi wakho. Hlala la ngiyabuya. Hayibo. Nali bathi bo. Akho umsebenzi obhaliwe nje lana. Lengane kanti iyahlanya yini ngempela? Yey wena. Hayibo. Isishone bike futhi manje lengane. Zuzani! Zuzani! Hayibo, lengane sivele iyaphuma ngomnyango ngemuva. Kodwa ngoswami niyalingwa yini?

0: Wakhuluma wethu sana sami, kwenze njani manje?
1: Ave ngidlala lengane yini?
0: Hawu, iyiphi ingane futhi manje gogo?
1: Hawu. Uzuzani khona lanto enyingane esinayo la ekhaya?
0: Eyi, Nkosi yami. Kwasuka ke lokho. Usenzeni manje uzuzani gogo?
1: Yazi bengimbuza ngala amantombazana ahlala nawe angafundi. Wavele wangiphendula umathanda nje.
0: Eyi, madoda. Uyabona lengane gogo?
1: Ima ke phela ngoba ngithengithi ngiyobheka umsebenzi wakhe wesikole. Ngifuna ukubona ngithi uthi uyawenza umsebenzi nama homework uyawenza yini. Ngabuya sekukhalipha ngani uzuzane engasabona.
0: Ayibo. Uvele waphuma lo usana lesikhwama sakhe.
1: Ngiyakutshela. Ngibuye ngasabonwa nangokhalo.
0: Ey, yazi yayisilingo nansi ngane wemadoda.
1: Hayi,
0: ingabe ngempela ungene uyini uzuzane madoda?
1: Hayi nama ngisazi ke manje baba, angisazi ngempela ke manje.
0: Uyazi bese umama ethi angavumeli ukudlala ingane. Kufanele ngenze njani uma kunjena gogo?
1: Utheni uthe ungavumeli uhlula ingane? Ubumbonapho wena?
0: Ngiphuma kuyena nje ngokungena nje.
1: Hayi phela umama uyayisholo nje ngoba akayazi lengane. Phela uma akahlali nalengane.
0: Uyazi ngabe kungcono ukuba bekukhona. Akuzwe na umtshela kanje. Mhlawumbe ubezozwa ngenye indlela nje uma gogo.
1: Hayi phela yena akayazi lengane. Uyitshela ukuthi umuntu kanti we. Hayi.
0: Ey, engabe uphume washonaphi? Noma uphinde washona kula mantombazana akhe ahlala nawo lapha emgaqweni.
1: Kungenzeka ngabuya yephi?
0: Utheni uma ukhuluma naye ngale ndaba la mantombazana akhe?
1: Yabona lengane madodana. Ah, kanti sekuyicala yini ukukhuluma nabantu abangafundi?
0: Ey, izwa nje bakithi, yaze yeyisa ingane madodana. Engabe yathathwa apho lengane?
1: Hayi, hayi. Uthini ke manje? Uyazisa ukuthi uthini?
0: Hayi, sithanda sami kahle. Angishe ngale ndlela oyicabanga ngayo.
1: Hayi ngeke Themkosi, yathathwa phi?
0: Uyazi nje ukukhuluma okujwayelekile ukuthi umuntu uthiwe engabe wathathwa phi. Angiqondile kubi gogo.
1: Hayi yakuzwa, kulungileke ukuthi nje nami hey yabona nje hey sengidideke ngempela, angisazi ukuthi sekufanele ngenze njani mina ngale ngane, angisazi nje ngempela.
0: Hayi yobe mthiya, bengaqondile kubi Themkosi.
2: Sesibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM.
3: Bonakeke senze nje naye ngitshele ngithe emva kwalokho ngizobe sengikhipha la ithikiti la Tamiya kushuthi umuntu ozohamba nomunye umuntu njengamanje uzolalela kahle mase sikutshela imniningwane.
4: Hlala esidlekeni esibanzi phezulu esithongweni sesihlahla uKhozi lwethu uncebeleke. Ulalele uKhozi FM.
5: Luhamba phambili.
4: Ngale kwa 11 senze nje.
6: Umhlaba namhlanje ku 21st century ubhekene nokwehlela kwemimoya ejule kakhulu ezinganeni. Lokhu kwenzeka ezizweni ngezizwe. Namhlanje ingane sikwazi ukubona okonakala emlandweni nokuzokonakala kusasa uma kungalungiswa. Siyakugqiza yini lokhu noma sikushaya indiva? Kulesi simo kufanele senze njani? Ingonyo yomsamo kujabula uJulo noBhedlinda bemlambomu.
4: Hlala ungayindawo.
3: Nansi ke indaba engiphathele yona, kanti iqala kanjena ithi ke la uma ungumthandi umculo omnandi, nansi indaba ezokujabulisa. Kuthiwa ke lana ke le kuthiwa ke iRimokatse Holdings ngokubambisana noKhozi FM ikulethela uTamiya Bukhoma eNingizimu Afrika. Ungaphuthelwa ke ilolu
4: hambo. Nakhu okuzayo ohlelweni noLady D.
3: Ngiyabona ke okuzayo ngempela ukuthi ngikhiphe amathikithi mlelo uKhozi FM. Angikutshele ngithi ke ngiphinde ngithi uma ungumthandi womculo omnandi, nansi indaba ezokujabulisa. iRimokatse Holdings ngokubambisana noKhozi FM ikulethela uTamiya Bukhoma eNingizimu Afrika. Ungaphuthelwa ke ilolu hambo olukhethekile mhla ka 5 no 6 kuNcwaba eGrand Arena eKapa, mhla ka 7 eDurban ICC, bese uthi mhla ka 10 eSandbet Arena ePitoli. Lapho ke ozovulelwa khona ke uzonke ke uzobe khona emvulela inkundla enosijava, sithi wena ke qoqa abangani bakho nizilungiselele ubusuku obugcwele uthando, inkumbulo nomculo ozohlala enhlizweni. Amathikithi atholakala web tickets nase Pick n Pay. Khumbula ke Durban ICC umhla ka 7 kuNcwaba. Kanti ke zonke izindlela ziholela kuTamiya hashtag zonke izindlela ziholela kuTamiya live eNingizimu Afrika. Nantso indaba sengibuza kumbuzo ke manje. Angimthatha umlaleli ngomuntu bani ozowazi ukungiphendula umbuzo wami uthi ke la uzowathola amathithi amabili uthi ke izobe ikuphi la eThekwini ngomhla ka bani ake ngiboneke ukuthi ubani ngimtholayo sawona hello hashtag ngempela sithi khumbula ngempela izindlela sibheke kuTamiya hello how yeah sawubona asathomunye sathomunye sawubona indaba yakuTamiya la ikhona
7: mhlaka 7 eDurban amabomba abheke kuTamiya mama isikhukhukazi esimacweleke
3: yamthando nje alivanishaye nje ngeyifuphi enqamulelayo kodwa ke khohlwe ukuthi kuphi netheku
7: eDurban bani ICC Arena
3: okay yeah eDurban ICC Arena mhlaka 7 kuNcwaba uzoya khona
7: Oh una kanjani phela ngithi ngiyisele phela ukhuluma nomakhosi okusele ngila kwanongoma yini
3: Ilethe isikhuluma izinto zama celeb uthe igama bani
7: Umakhosi okusele ngila kwanongoma emdudu
3: Okusala ukukhothwa wena
7: Ukhothwa yini impela mamdudu bebethe beqedile kanti kusasele
3: Ingeshezani ingeshezisele
7: Injalo nje
3: le bamba ke kanjalo khona ezothatha kahle umakhosi into zakho ngiyabonga
7: eh All right mamdudu

0: Kusho ukuthi ke kuzosho wena mphathi waseDU uthi wo yenzeka lonto. Sawubona. Ngiyaphila unjani?
1: Awu siyaphila nathi, dlala nje amakhazi eThekwini bakithi.
0: Ngiyafiwa.
1: Kodwa ke ngoba sinithulela inkonzo eshisayo njengoba kulesithathu nje nawe uyazi mlalele ekhaya ukuthi nje ngihlezi siphethe amaphowethu ahamba phambili azoletha umsebenzi nje oshisayo impela.
0: Uyabona? Qala ngawe kuzishoke.
1: Yebo, mina igama lami nguAnele Sibongo Ngwadia, ngaziwa kakhulu enkondleni ngelika kaMayalo. Anele kuphuma phansi ePortchefstroom kanzimako.
0: Yebo.
1: Ngifuna bangazi phela nasemakha ukuthi hayi unzima ukukhona.
0: Uphi ubanana?
1: Ah ukhona ubhalana.
0: Angeke phela enkosini kanzimako nomngane wami waye khona. Hawu ngiyakhuleka nkosi yami. Iya usekhona ubhalana.
1: Ugoqwa
0: ama plastic a blue.
1: Asukuthengi ubhalana uhlezi nkosi siyabuka nje la eThekwini sibabaza ukuthi kanti ubhalana usowabiza kangaka.
0: Namhlanje ngempela ikhaya lamaciko usiya ukhona la ibambeke khona. Siyajabula kakhulu ukukhona njengomuntu ohlale ihamba naye njalo. Ukuthi ke wena ke si ukuchaza kahle achaza ukuthi umphathi wase DUT kuyinkondlo.
1: Ehe. Ngikunjalo nje impela ngu-chairperson wakulonyaka waseduty weqembu nje libizwa ngokuthi sibala balobi elihlezi nini ezinkondlo njalo ngolesithandwa ngo-7 ntambama kuze kushaya u-10 ebusuku.
0: Hayi bo.
1: Nje silokhu shiyelana nje inkundla ngo-ebusuku ngeenkondlo.
0: Ngiyakuzwa. Hayi ke njengamanje ke

0: Usitho uhamba no ba.
1: Namuhla ke ngiphethe iimbo ngizama ezimbili. Azivuthi kanje wema.
0: Hayi wena.
1: Ngikutshela ukuthi ngiphethe ubongumusa ngiyambona ukuthi usekulungela ukungena. Ngiphethe ubongumusa nomabhanyaza hayi uzozwela umsebenzi wabo.
0: Kahle wena. Ubongumusa uzosichazela ngawe kancane masuqedile okwamanje ngena khona endabeni.
2: Ngiyuphuma kwenhlamvelanga ekseni. Ngizinyembezi zikamama ziyosulwa impumelelo yami. Ngisibonelo sokukhuliswa imbokodo kuphela ekubeni wambaba esadlanhlamvana kanti kuye ngiyibhadi kini ngiyinhlanhla kuye ngiyibhadi kini ngiyinhlanhla ngalezi zinkondlo mina nginokunihayela zona ngizoniphilisa hleze iqukethe umoya wokuphila kanjani nginokuzwa mina iningi leni ngokufika kimi ngokuzobonga impilo ezithola esikondlweni enginokunihayela zona yezinphilisayo kepha mina ziyahluleka ukungiphilisa kanye nosizo engiphila nalo nginokunibona nina uma senishayela isithupha emva kokuzwa imvumelwano siqalo umgqumo omnando samculo heni kuveza ngokusobala ukuthi lezi zinkondlo esinokunihayela zona sizimboze ziyaniphilisa ekubeni thina zimbongi ziyahluleka ukusiphilisa kanye nosizo esiphila nalo ekukhuleni kwami mina ngakleza kwezigwansili ngilesi sinyama esiqukethwe sibhakabhaka phakathi ekujuleni kwaso ngiyasibuza nje mina kunjani ukuba nobaba empilweni yami kodwa kusenani noma ningabe nisangiphendula ngoba vela kazi abakhona empilweni yami inceba lami lisopha njalo uma ngicabanga le ndaba bengifisa ukwazi kepha iqiniso lithi ngabuya ngazi bengifisa ukuchitha isikhathi nawe sike sihlale ndawonye sithi ukwazana kangcono njengobaba nendodana njalo mina uma ngikhuluma ngobaba kuvuka isilonda kimi semnyaka esesaphola kodwa sathunikala njalo uma ngizwa igama elithi baba ubaba wami wangiphika ngiseyihlule esiswini sikamama ngakha ngimazi kwakumele ngibhekane nezimo ezingaphezulu kweminyaka yami ningamangali mani ngibona ngihluleka vele nomthola ungaphezulu kwamandla ami phela mina kulo mhlaba ngihlalile ubuhlungu ngaphandle kwakho ngibuzwile umzima ngibuthwalile ngifundile ngibonile ngiyafisa ukuzibamba siqine ngakho ngiyahluleka uma bengihlulela ngathi ungabuya njalo uzobachazela ukuthi awukazi ungishiyela lutho konke mina lokhu ngiqala phansi empeleni ukukhala kwami akusasizi nenyembe zami seyiphenduka usizi inzima impilo ngaphandle komsizi ngifinya ngolimi njengenkomo isimo sasekhaba bese ngikhalisasa ikho sihle neze ngiyafisa ukuvusa indla kwethu iyawa kodwa ngiyazama kuyala ngakho uma bengihlulela ngathi ungabuya njalo uzobachazela ukuthi awukazi ungishiyela lutho konke mina lokhu ngiqala phansi akungwe engenabaleli imnyama ngakho angifuni ukubeka amabala kepha ngifuna kube sobala ungabi khona kwakho empilweni yami akubanga lula ngiyasibuza ngiyasiphendula kunjani kuba nobaba empilweni yami kodwa kusenani noma ningabe nisangiphendula ngoba vele akazi abakhona empilweni yami
0: siyabonga unjalo njengempela kushikisha futhi ngiyakutshela la endlini la sikhona sihleli namaciko kanti nje manje sesizothatha owesibili ke ozoza kuthina ke la

0: Ay, ungavele ngangazi, ngavele ngaxakeka.
1: Xakeke mina
0: ngazi. Hayi shem. Ubabo usho kamnandi ukuthi ke ngizwile imizuzu ke ingamashumi amabili lishayile ihora lesibili khona la kuDanket 523.
1: Izinto la ngixakekile mfethu.
0: Yena xakele.
1: Ngikhathazekile nje nomdlandla ngizokufaka kakhulu. Ngizokhala ngizoyikhalela. Angithi sibikezele ukuthi sesiyasondela kulomdlalo wethu amabhinca noSkrukru.
0: Yeah.
1: Ngicabanga ukuthi inqwaba yabantu lakho ngisho noyedwa uthi ukulungela ukuthi akangena la ko Skrukru. Amabhinca lapha kwaTap with amabhinca. So sengizocela ke ngizoshoke ngizongcusa ke njengamanje ukuthi umdlalo awukwazi ukuthi uqale uphele futhi ozomela oSkrukru singamtholile okwazi imdolo usekhona ombela amabhinca. Sengidinga ke manje onothando lwehip hop. Yabona uma uthanda ukugqoka. Uthanda ukuswenka, uthanda umculo, uhip hop, uthanda umculo wamapiano, uthanda istyle, uthanda impilo. Ngikhuluma nawe. Use office, une business lakho, uma ugogo umalume kodwa uyabona, uyazazi into zesikhathi samanje, uyazazi izinto nalo ulwazi lemidlalo yebhola lokuthi amagama endawo abizwa ngani, amazwe njalo njalo. Ngifuna wena, imusubale.
0: Sicela laba bagqoka amasokisi nophaki. Laba banama tattoo. Laba bagqoka lokwangcolile. Uyabona leyo gege leyo. Lene ehamba ndophaqa ehlala iqimbile ihlala igqoki lehlala igqoki ivesta
1: esinoka kamlandzini siyezani siyageza thini so ngiyacela ke ngencusa ke kulula nje ngilinde wena ke lapha kwa tap way 2 sesime ngawe ku 0791639874 igama lakho isibongo usho ukuthi uhamsana nathi uhamsana nami empeleni oskul crew ushi number yakho ke so bese sikufonela ngokusheshsha
0: da ke bese uhamsana nami
1: wena uzu right phela

0: uSaudi.
1: Ehhe. Ngilinde ukuthi uqhubeke.
0: Hawu. Usho lutho awuzwa wena.
1: Ukuthi unjani baba?
0: Ungabube njani?
1: Awukahle baba. Idluqedo kaSaudi sobe sikubona.
0: Mina ngibuza ukuthi awuzwa na.
1: Ngiyawuzwa.
0: Uzwa ukuthi unjani?
1: Awu kodwa mntongo bengithi ngenze isiqiniseko nje sokuthi ngufaka kancane. Ngiyaxolisa kuma ngufaka kakhulu.
0: Ene, angishongo mina ukuthi ufake kakhulu. Ngibuze ukuthi awuzwa yini.
1: Oh Shembe, kahle kahle baba ufuna ukuthini ngoSaudi? Ngiyufake kakhulu noma ngufake kahle? Noma ngufake kancane? Iwona kuyikuphi ngempela?
0: Hayi anguzwa.
1: Vela kumele uzwe kakhulu. Uyazi nawe baba ukuthi umfutho wakho wegazi ukwenze njani. Bese lokhu hefuzelake ubika lokhu nalokhu.
0: Eh, ngiyakuzwa lokho. Kodwa kusho phela ukuthi angikabe ngisawuzwa nje enhlobo. Akudliki ukudla ungena Saudi.
1: Umzimba wendoda ogcwele Saudi awumnandi. Ngisho ukuthi Mtungwa awuna impilo.
0: Oh, yime ngenampilo.
1: Wazi kahle nje Mtungwa ukuthi ukudla uSaudi kakhulu kuyagulisa.
0: Ya ngiyakwazi lokho. Mina ngibuza nje ukuthi kungani ungasawufaki nokufaka nje nakancane nje ukuthi
1: oyincile. Ngiwufakile babu Saudi.
0: Hayi angikuzwa kodwa
1: mina. Iyangixaka lento yethu bantu yokuthanda ukudla kunoSaudi omningi ekubeni usigulisa. Ngisho nezilwane lezi njengezinja zinandaba naso.
0: Ibambe lapho enkosikazi awumi nje. Uyabona usakhuluma ngezinja nje, hey ngibe nephupho elibi kabi. Ngiphupha ingane zami ijawu hayizinja ngendlela ebuhlungu kabi.
1: Weshembe. Izinja.
0: Hey inkosikazi ngiyakutshela, angani ngempela ukuthi lezinja zingizwani futhi zifunani ingane zami.
1: Hayi ichilo ke lelo baba. Zikhona yini kanti izinja phesheya?
0: Hawu. Kahle ukubuza umbuzo lo bungane inkosikazi. Hawu, umbuzo mini ngempela lo?
1: Hawu baba ngazi ngani phela ngoba angilazi nalelo phesheya. Inja ke nje ifuna nezingane zamaNazaretha. Zifunani ngempela?
0: Cha phela mkami akukho lapho inja ingekho khona. Akukho la ingekho khona.
1: Hayi baba ngeke Mtungwa. Kuzomela ngikutholele umuntu wokuphalaza noma wothi ukukhipha inyongo ke. Hayi ngeke.
0: Kusho kanje.
1: Ubali ukuthi inyongo Mtungwa.
0: Kusho kanje.
1: Ayikho nje into ehlanganisa uShembe nenja. Yingakho ngithi inyongo. Yilo shukela wakho kwamadilinki ohlezi waphoza.
0: Nakho.
1: Ngiyakhuza njalo ngalezi zinto kodwa baba uyaphikelela.
0: Hayi.

0: mhlawumbe bengisacela ukubuza la ukuthi ubaba mhlawumbe ngabe uyingxenye yini yalomndeni.
1: Hayibo, usho mina ndoda yamadoda.
0: Yebo, yebo, ngisho wena baba.
2: Hawu. Hawu, ubaba umgenge njena lona. Uhlala khona la ekhaya. Wasukhuluma ngathi awusamazi nje umgenge.
0: Angithi phela yona into engiyibuzayo wena mse sicela ukuthi uyilunga indlalo umndeni.
2: Hayi ke, usefana nelunga lomndeni la la ekhaya. Ngabe mhlambe khona inkinga mseshi?
1: No yazi sikhona ngiyacabanga ukuthi lapha mhlambe umfo ka Thosi lo ufuna ukukhuluma nawe mhlambe ngaseso yabona. Mhlambe ngake nginidedele mina.
0: Ya ehe nempuka mgenge ngoba kungenxa yokucayiba indaba engiza nayo. Ngingajabula nje impela uma mhlambe ungasishiya. Uma mhlambe ungelona ilunga la lomndeni. Uyayibona le nto. Ngaphandle kuma mhlambe umama engena nkinga ke nokuba mhlambe ube khona wena la.
2: Man,
1: no, ungakhathazeki Fatima, ungakhathazeki. Ngizocela nje ukuthi nginishiye yabona. Vele abafana bami esosika nabotshana sebengilindile ngale ngaphandle. Kulungile Fatima sobuya sixoxe.
2: Hayi, kulungile ke mgenge.
1: Hayi, kulungile mfowethu, usale mfowethu
0: siyabona. Ehhe, kulungile mgenge, angixoshi ke kodwa mfo wami.
1: Simo nje mfowethu. Kulungile izobukana mfowethu.
0: Ehhe. Ngiyaxolisa kakhulu la, Mrs. Cele ngokuphazamisa.
2: Hayi anginalutho but awungiphuthumi yini kwenze njani?
0: Empeleni ngize ngodaba la luka Mr. Hamza Cele umnyeni wakho loyo. Ehhe ngicela ungibambele nje nansi imvilophu iphethe umbiko. Ehhe
2: imphumela ye DNA.
0: Yebo kunjalo impela. Kunjalo impela.
2: Hawu hawu kodwa msindisi.
0: Aw bengizivumelene kodwa Mrs. Cele.
2: Ungixolele kakhulu mseshi.
0: Yini kwenze?
2: Mhlawumbe ungcono ukuthi vele ivulo wena yabona njengamanje iyaqhaqhazela nje. Ngizama ngisho ukuyivula nevulo.
0: Kodwa ke mana phela la Mrs. Cele. Benginaso kwena isifiso sokuthi mhlawumbe nizifundele nina lencwadi. Kepha ke ngoba phela ngiyabona ngazuthi khona inkinga ekhona. Ngingasho ukuthi ngebhadi ukuhlolwa kwesidumbu kuveze kwama ngokusobala ukuthi umnyeni wakho wabulawa. Akazange azibulale.
2: Unkulunkulu wami Jehova.
0: Isikho.
2: Uchaza ungitshela ukuthi umyeni wami bambulala?
0: Imphumela ibhale kanjani?
2: Ha! Kodwa Jesu.

0: kumele sukunyele lolu daba ngokukhulu kusheshe mntungu.
1: Wenkosikazi, akusikona phela ukuqala ngiphupha iphupho elingelihle ngalezinga.
0: Uthini umashizi ngalamaphupho? Uyena phela kumele sukumele kakhulu lolu daba ngoba phela ingane zakhe lezi.
1: Hey, unendaba namaphupho lowo. Wabuza into yazi kahle ukuthi ngeke nje ayishaye indiva leyo.
0: Hayi banesikhathi sokudlala kodwa umashizi baba.
1: Uyadlala vele umashizi.
0: Ngoba phela uphupha inji kuluma noma ikujaha. Kushisitha.
1: Mhm.
0: Yena ke njengomnazaletha ke kumele ayazi le nto futhi ayisukumele ngokusheshsha.
1: Uyazi ke ebengicabanga ukukwenza la nkosikazi. Ukuthi ngishaye ucingo. Ngibheke ukuthi ingane zami injani.
0: Mhm.
1: Oh manje ke naku umuntu akazi ukuthi kumele ashaye nini makunjani. Ngoba phela kuthiwe ikhati ayifani le. Makusemini la ngale basobe huqa ubuthongo.
0: Kodwa baba ubuzingani nomashini?
1: Ya, kona ngambuza. Angazi ke kodwa noma kuzomela ngimchazele yini imbangela ukuthi ngithole inambuze ngifone.
0: Ai. Uya ngixaka uma usukhuluma njengomuntu osaba unkosikazi wakhe. Ukuthi uyamtshela noma
1: uyabonaka, uyabonaka. Bengaziveleke ukuthi uyabona masuphatha igama kaMashizi nje. Sekuzosoka inkulumo ke ezinokudelela phakathi.
0: Awu baba, ngidelela uma ngithini mntungu? Kho phela ngimangazwa indlela okhuluma ngayo mina.
1: Nkosikazi ngiyakukhuza njalo.
0: Ngikuzwa ukuthini? Ngiyacela izinamba futhi ungasiceli mntungu. Umtshela kunike izinombolo bese yakutshela ukuthi kumele ushaye ngasikhathini.
1: Ngiyakukhuza.
0: Indaba yokuthi kumele manje umtshele bangela.
1: Wenkosikazi okokuqala nje kusho ukuthini ukuthi mina ngiyamesaba. Khuluma kuni lokho. Awubothi kunokudelela phakathi lapho wena. Awuboni lokho.
0: Ishembo ingcwele.
1: Hayi angikhumbuzeka liphathwa ngezenzo.
0: Akusilonizi.
1: Yini?
0: Kungani kumele uzibuze uziphendule uma uzokhuluma nonkosikazi wakho? Kodwa ukwenzi lokho kumina ngithi.
1: Hayi, kulungile. Awuthi ke ngimzameke, mumuze ukuthi uzothi.
0: Hayi, akukho okunye azokusho ngaphandle kokuthi akunike lento oyifunayo kini kuphela.
1: Ungenwe yini wemanxele?
0: Oh, ngani ba?
1: Akuthi ngiyasho nje ukuthi ngiyamfonela.
0: Ngizophela baba uthi uzoza ukuthi uthini. Ikuphi kumele akusho ngaphandle kokuthi akunike izinombolo zocingo? Yeso stingayo ayi kahle baba kahle kahle nje mntungu udlala ngami
1: hey madoda amakhosikazi ethu
2: hey ayi dela waziyo ukuthi kwenze njani emaqhosheni umuntu ekhunjulwa namhlanje hey mntungu mbula zomnyama nini nadla umuntu nemiyenga ngendaba
1: lalela
2: nina baka bhejane sengome mntungu Wavele wabanda kubaba ngimthakazela. Kwenze njani emzilikazi kaMashobane?
1: Hayi. Ngilinde ukuthi uqede bese ngizwe ukuthi uyaphila yini.
2: Ngiyaphila.

0: ufisa ukwazi ukuthi lo msisi kahle kahle yini abezoyikhuluma kuFatima. Ngoba phela ngingabazi ukuthi kusemayelana naye le ndaba yokumbiwa kwesidumbu sikaHamza. Hey, baqinisile uma ngabe bethi ngalo mthetho yini. Ngiyabona nje ukuthi lo msisi uyimisele ngokuvundulula iqiniso ngokufa kaHamza. Mhlawumbe njalo isigebengu nje futhi lesi esiyifunela nje uFatima ngoba phela nakho esewumfelo okwazi kwazibala. Hey, emhlabeni wethu. Hayi, ngicela ukuthi ucinge ngami. La ke qhawuka ngifuna impela ya. Uthi umbamba.
1: Awu, komse ngilele.
2: Eh, ndoda yamadoda, uyaphila?
1: Hayi futhi uma ngabe kuphile wena magayi, hawu.
2: Hayi, wena uyaphila yini? Ngibuza lokho.
1: Hayi mfowethu, hayi ungasinaki thina mfowethu. Sesiphilela nje ukuthi mfowethu kuphile nini, uyayibona lento leyo mfowethu.
2: Tshela mina. Ukuphi nje wasikhuluma
1: nje? Hayi mfowethu ngihlalele ngapha eDemba nje mfowethu. Eh ngiphuma nje endlini nje khona manje ngisalanda abafana bami kunomsebenzanyana okusamele ukuthi siyowenza nabafana.
2: Oh okay. Ima uFatima khona?
1: Hayi khona mfowethu ngemshiye endlini. Usavakashelwe nangi lo umseshi lo uthu siyabona.
2: Oh ya ngiyambona uThusi.
1: Aha.
2: Yini kwenze njani?
1: Hayi mfowethu ngabe ngiyalomba ngazi mfowami kodwa ke ngibashebe bobabili nje ngoba phela umseshi uvele wacela ukuthi akathi ukukhuluma noFatima ngaseso yabona. Base ngivele ngicela indlela ke mina.
2: Hey uyazi mfowethu?
1: Yeah.
2: Empeleni nami ngiza khona lapha eDimba.
1: Oh.
2: Bengifuna ukubona wena naye uFatima ngoba phela kunodatshana engifisa ukuthi siluthi ngqumqumza uyabona.
1: Oh. Okay. Hayi yeah. Akasethembe ukuthi indoda yamadoda uzoyibheka nale ndatshana sike sayithi ngqum nawe ayokuthi take over yabona.
2: Take over.
1: Hawu kuFatima, hawu yini manje? Hawu sengokwakho phela manje lokho mfowethu.
2: Eh, wemgeke. Eh. Ngazi unginamathele ngalento. Hey akuyingeni mina lezo.
1: Hayi awuyingeni kanjani manje mfowethu?
2: Lalela. Asingazi nje mfowethu singele kakhulu kuleyo ndaba. Okusalayo ukuthi angikho mina lapho. Ezolona into nje mfethu mina engizokhuluma ngayo umbiko womphumela kaHamza engudo lizolo ingakho bengithi ngifuna ukunibona ninoFatima hayi lento ongitshela yona suka.

0: Uhleka ngempela wemashisi. Iyahlekisa lento engikhuluma ngayo la.
1: Ngeke mntombi, ngeke baba, ngeke. Ngeke anobuye nikhuze bakwethu ngeke. Uyazi ngiyitshela ukuthi uze nesikhaxe singaka sendaba.
0: Oh, ngama yamazi ukuthi ngiphuphe ingane ehlaselwe isitha, akuyona nje into ekuthusayo leyo wena.
1: Mntungwe, iphupho. Nawe uyasho nje ukuthi
0: lalela la wemashisi, lalela. Ngicela nje ungisize, ungangicasuli ngibe ngivele ngicasukele. Umnazaletha wena ngithi.
1: Impela mntungwe
0: uqinisile. Wazi kahle kamhlophe futhi ukuthi iphupho elineja phakathi lidinga ukusukunyelwa ngithi. Ngisho kwayikhona la egcikini. Angithi ngeke ngiyifuye ngoba ixosha imoya emihle yamathonga komuntu ngwemavashile. Awukwazi nalokho.
1: Cha, mntonga ngeke ngize ngiphikise baba
0: ngimi. Uyazi ukuthi ake ngikubuze wayimanje ukuthi umnazalesha ngempela yini na? Wawamukela ngokweqiniso umbhabhatiso na?
1: Lalela ke mntongo.
0: Angiphendule.
1: Baba angikuphikisi. Kepha futhi nje akusho ukuthi mina sekumele ngiqume ngibheke phezulu ke ngoba nakho umyeni wami uphuphinja. Baba lalela iphupho yiphupho.
0: Hey na imhlola shembe. Ngiyangizwisa kodwa lesi simanga lesi. Uyazi bengazi ukuthi lento le wena uzoyithatha ngalendlela yakho yokucabanga ukuthi wazi kakhulu mashizo. Yini ngempela mashizo ungahloniphi kanje?
1: Yini? Angisahloniphi ngani ke manje mbulazi.
0: Uyazi njalo nomanxele ubeshilo lento. Yabona, yabona nje mashizo, yabona.
1: Baba uzoqedela ke nje
0: ngamanje. Ngiqedela ukuthini?
1: Umanxele uthena umanxele baba.
0: Mina ngikhuluma ngeinombolo zeingane la. Ukuze ngikwazi ukuthi
1: mina shono baba shono ngifuna usho ukuthi uthena uManxele angithi mina benhlangene ngegama lami ninginephuza ninginephuza
0: ngisho ngithi ngiyeke ngokuthi uthena uManxele awukwazi wena ukuvela ungayinaki indaba yephupho elinezinja phakathi ekubeni wangathi
1: ukuthi mntungwa awulalanga kahle noma it's just a psychological issue nje ah kumkhonto etheni nje mntungwa
0: imali usuthi nginjani ke manje Yabona ke nanso ke into esixabanisayo mina nawe. Uma usulo uvetheza lesingisi sakho ungitshela ngosikolo njani ngoba wazi kahle ukuthi mina lento eshoya ngizwa.
1: Okuselayo ke nje baba angeke nje mina ngalo ngikhathaza ngento engekho.
0: Engekho.
1: Iphupho iphupho nje umuntu ungiyaphinda.
0: Uthe ngekho.
1: Ayikho baba vele. Kuyokusiza nokuthi ubuze kulowo manxele wakho ke ngoba phela ngihleze ngikhuluma ngegama lami. Mhlawumbe yena uzokwazi ukuchazela ke. Akuphume kumina baba.
0: Wemashisi.
2: Uphela kanjalo ke umdlalo wethu osihloko sithi isinqumo ababhali ilaba uMandla Ndlovu Ntomuhle Mcambi Ntando yaphezulu kunene Lerato Thowe Jabulani Jali yenziwe sithole noSicelo Gasa lo mdlalo uqoshwa ngaphansi kweso likaMdidiyeli uDoli Ogu
3: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa maphepha. SMS ukhozi ku-44419, ku-44419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
4: I-Major League Birthday yakwaShoprite isibuyile. Yonga Extra. Empitilizweni efana no 4.2 kg we Grandfield Chicken's Frozen Mixed Chicken Portions for R179.99. Wonga u-R15. No 500 play Mwerama Original Fat Spread for R27.99. Wonga u-R7

ethi ngithi nje ubhuti baphethe kahle abagibeli njalo nje hlele lalela umsakazo Khozi FM ngiyabonga.

0: Gina Brown, la kukhozi FM ngoma Let It Go.
1: Yeah, yeah, yeah. Sihlele no Wanda la uMoyizela yedwa nocingo dad.
0: Engabe.
2: Ngikhohliwe nokuthi ngiphakathi kwabantu.
0: Hey!
1: Hayi ka Moyize we unqumile wethu.
2: Ngithole nje umlayezo ongijabulisile. Hayi ngoba
1: uthi
2: cha ke.
0: Uthi hey stranger. Unyalezo. Uthi ngiyakukhumbula.
1: Hello uqaphela isimo sezulu wenokwani. Imtshele.
0: Makushisa impela yabona makushisa unokwenda ngama mathek kanje.
1: Ana ugada la ama message akhamwa izulu linje.
0: Qale dawa abantu. Uthi
1: ahloseni. Yantshela ke siyanixwayisa nje ukuthi nasibadala.
0: No but me.
1: Sibo but ibeni. Kadala ama message akhamwa manje izulu njoba linje. Bese ninakwa kangaka.
0: Hey no. Mhlawumbe njalo tjatha ukhuluma nomngani wakhe ubest wakhe womfana uyabona. Ngenzeke.
1: Ubesti wakhe.
0: Kungenzeka.
1: Ubushilo vele uthi unayo ubesti. Kahle sengathi unabo ubesti la.
0: Bangani nokanti? Ubesti bakho.
2: Kodwa ngathi abasekho ngoba khona engaye ngambuza ukuthi yazi kodwa mfethu ungathinti bangase mhlawumbe ngiyephutha nangebhade ngithumele uview once.
0: Yeah.
2: Ungawuvula yini?
0: Yeah.
1: Wathi?
2: Wathi nje ungawuvula, that's how. Ayikho lento yethu ayikho
0: buti manje kanjani buti
1: ngikutshelile uthi out yohlali out andiyabona kahle hle nje njoba isho njalo yena impendulo yakhe wayebuza ukuthi ngamanye amazwi usalindeni ungawuthumeli no view once
0: laba njengamanje yazi ngithini nje ukuza siqede lento ngicela ukuthi abantu besilisa njengamanje ne basithumelele ama voice notes ngiyacela bandle ku 0791639874 usho ukuthi wena ungayivuma na into yokuthi intombi yakho umuntu wapi imem lakho libe nomngani wesilisa ungayivuma na leyo nto leyo na kungaphakela ke mhlawumbe nje ungavele uthi ke ungcane uvele umshiye mhlambe angazi angazi mhlambe nje ungathi kuvele nje umshiye ngoba ke siyazi ukuthi ke namhlanje ke abantu be abaningi futhi ke nabesifazane njalo njalo na tshatha na yabona nje nawe ungaba no best mhlambe wesifazane kanjalo kanjalo kodwa ke asikho lapho sibheka nje kunina ngoba inyanga yeyo
1: shona uthi wenze isibonelo
0: okay isibonelo ngawe yeah when
1: we're chatting
0: isibonelo kodwa ke ngoba inyanga yenu mina ngifuna ukuthi ngibhekise kubantu besilisa ukuthi ungavuma na intombi yakho umuntu wakho abe nomngani wesilisa noma soze ngamane kuyekwe
1: yeah ake sikhulumeni ke yeah sithumelele i voice note mlalelo wethu omuhle sithumelele i voice note ke sisithi ngabe ke kuthini uPaula kwakho ukuthi ke uthini wena ngalolu daba 0791639874 ungavuma na
0: ukuthi umuntu abomngani wakho bese kuphela lapho umuntu kuphela lapho noma ayipheli lapho lento iyaqhubeka
1: yeah
0: yahleka
1: uthi umuntu wakho ukuthi abe umngane nomunye umuntu
0: bese kuphela lapho
1: usukile yeah
0: kube sekuphela lapho
2: asibe siyaxoxa asilo
0: ngathi ayiphe okukumanje mhlambe ke nomuntu akho anikhulumisane nixabene naye ngoba nixabaniswa umngani wakho esilisa naye ngicela ukuthi usend i voice note nje now ashangena lalela hayi kuphithele la iminyako ngathi ne weather ibaqhathile hayi lalela sicela wena onenkinga wena
1: yeah unenkinga wena njengamanje
0: yebo
1: okay
0: sifuna wena ke lowo bekene nathi nenkinga ngapha uthi ubhesi kanti umuntu usethola into
1: mbenja ngomuntu wakho
0: TNS SK umnqobi yazo mpumi uthi intombi entsha ubesti

0: ngathi hayi mara ngikho fe ini ngathi hayi usuzokhetha mina ngeke ngikhona ngoba ekugcineni kuyoba ngazi athi siya computer phela.
1: Mm.
0: Yeah, ngoba kusasa sizoxabana mina nawe. Utshela email base ithayo uyahlanya lo myeke inini nani nani.
2: So uyabhedela wena free. Ushi mail based. Wathi nawe nje nanupi manje?
0: Hayi ngivena ngishesa ngomoya ngathi hayi
2: usuyokuthi. Andiyaza ke Stan. Andiyaza. Ilento bengiyitshela uthando abafo.
0: Yeah.
2: Eh ngoba phela abukamshadi lo muntu. Yingakho lengosi yethu ithi kungani ungavela umyeke. Mangabe umuntu ehamba eminyathelweni noma endleleni ongahambisana nayo ungayithandi, vela ningashadi. Unelungelo lokubheka omunye ozozwa lento oyishoyo ukuthi cha umngani womuntu wesilisa umthandi iceleni komuntu wakho. Finish.
0: Hayi kunjalo nje futhi ayidingeki ukuthi itolike.
2: Hawu ukuthi ukuthi ungahambela uzoyobuza iout ukuthi hayi ufunani kumuntu wami. Yeah, ngizengibuka ntombi.
1: Manje okay. Manje uma ngabe lo muntu esilisa mina abomngani wami iqala wena angakahlangana nawe
2: ngizinjani. Sengifikile phela ngithi uqome mina manje Stan.
0: Yeah, mangifika phela
2: shini. Yebo mfowethu. Hawu mtaka baba. Kuphe ekhaya babo.
0: Ekhaya kula ithembisa la kodwa ubaba uLemsingi.
2: Hawu so amadoda. Umsinga lo.
1: Hayi. Abulungile mfowethu siyabongeza.
0: Hayi kubona mina.
1: Alright. Nangapha nje omunye umuntu esifazane ke naye othi naye unayo le nkinga le ubhutathu nawo naye ke Simuzo.
3: La kaningi ngiyaxolisa ukuthumela kaningi sithandwa no Ntshata bafethu. Nikhuluma ngento engiphethe ngisizeni nganza kwethu. Ngisizeni ithuba lokuthi ngikhulume nomnyeni wami le. Akasangithembi ubudlelwane bethu nje abusekho nhlobo buhle. Ngenxa yomngane wesilisa imini nomngane imini nomngane ngisizeni inkani zakwethu
2: sawubona dadewethu
4: yebo sawubona tata
2: ninjani
4: ngiyaphila njani
2: siyaphila ushadile nomuntu wakho
4: angishadile kodwa ngithathiwe ntshata
2: uthatho kanjani usevelile ekhaya umfowethu
4: usevelile ekhaya nami sengihlala naye ekhaya
2: ku. Manje lo okhathazeke ngaye ke manje lokuyena uthi cha impela umngane wakho uphi yena?
4: Umngane angimazi ke ntshathi ukuthi uphi manje ngoba nje ngendlela okwaba kube ngayo ngagcina sengimblocker ngadelete inumber yakhe umnyeni wami nje ugcine ngasangithembi kanti mayefika yena umnyeni wami ungithole ngenaye lo mngane ngamchazela futhi ukuthi hayi nginomngane osibanibani kwasethi ke yena ngicela umblock ngathi mina angizukwazi ukumblocka ngoba izisebe ngikhuluma naye futhi angixabene naye ngokuthi senginawo ngoba nje wena so uyazi ukuthi ukhona mina ngizoshintsha indlela ebesikhuluma ngayo mina naye athi yena kodwa ngikuthandi ke lokho so kwenzeka ke ngesinye isikhathi wafoda lo December ngey 24 wafuna ngisekhaya nginomnyeni wami
2: umail based
4: yebo ntshatha into eyahluka lapho kwaze kwagcina sekungena abazali kwahlangana umndeni kwaba yisiminyaminya
2: ufuna ukuthini umail based uyakutshekha
4: uyangitshekha ubuza ugogo uthi uphi ugogo wayebuza ugogo ukuthi uphi ugogo ubuza uma wami ukuthi uphi ugogo uhambe kahle ngoba ugogo wayekade evakashile la ngisebenzela ngakhona uyabuza-ke hawu nihambe kahle ugogo uphi ngithi mina ayesengihlukene nogogo ugogo usekhaya kusho ukuthi nje ntshatha la ngayilahla khona ma ngiphendula ifoni wathena mayefona wathi hawu ifoni ayibanjwa ngani wenzani ngathi mina besisakhanda ingane nomnyeni wami wentshatha yho nkosi yami akaphindanga wangithemba umnyeni wami akaphindanga
1: siswami mina ngicela ukubuza ukuthi ubest lo wakho wesilisa yena ushadile yini yena ukhona umuntu anaye
4: ushadile uneyingane ushadile unomuzi ene sorry tante
1: ya unkosikazi wakhe uyakuthanda nje naye nobest naye nonke nomkhwena wakhe
4: angifuni kamba mangu nkosikazi wakhe angazi ngihlangana naye face to
2: face kuyake
1: nasiya
2: kuyake
1: yayibona ukuthi siswami lento ilahleka kuphi uyayibona ukuthi wena unkosikazi ka best wakho akwazi uhlangane naye awumazi akazombone kodwa wena uvumela ukuthi umeli best ahliphize
2: okwakho ozakhela khona
1: uyayibona le ndaba ukuthi
2: wena umfonele umkakhe kodwa ngale njalo yena lo ngaleyana
1: uyayibona indaba

0: Sanibonani baba.
1: Yeyi wena. Yeyi wena. Uphuma phi?
0: Hawu, ngiphuma lapha kumngani wami baba ngasesitolo.
1: Wezuzana.
0: Baba.
1: Ngithi yeyi wena. Ubuyile esikoleni namhlanje?
0: Hawu baba. Mina bengiyile esikoleni.
2: Yeyi wena. Musukuloko ukhuluma into engekho la usenze ilima siyazwana?
0: Hawu ma. Ngikhuluma iqiniso mina.
1: Ukhuluma iqiniso lana Zuzana. Ngibuza ukuthi uyile esikoleni namhlanje. Khuluma iqiniso manje.
0: Yile baba ngile mina esikoleni.
1: Hey. Wezuzana.
0: Baba.
1: Uyile kuphi?
0: Esikoleni.
1: Zuzana. Wabuya nini ke kuleso sikole sakho wena wedwa ke Zuzana? Angithu nesikole sakho wedwa wena.
0: Ngisheshe ngabuya mina bengingaphilile.
2: Ubungaphilile? Ubuphethwe yini?
0: Bengiphethwe isisu.
1: Awuzwe nje. Awuzwe. Yey wena. Ucabanga ukuthi mina noma wakho singomkhulu nogogo wakho Zuzana?
2: Wena ubona ukuthi siyahlanya la emakhanda.
0: Cha mama nihlanye.
2: Manje uqambelana amanga Zuzana.
0: Qamba mama.
2: Ubukusiphi isikole? Uphuma wahlala kuphi ngempela Zuzana?
1: Uyazi lengane madodana.
0: Mina ngikhile esikoleni mina ngase ngisheshe ngabuya.
1: Hey thula man, thula man.
2: Hayibo.
1: Wena Zuzana, uma lokhu ngingiza la uqamba amanga man.
0: Hawu.
1: Uzimisele ngani Zuzana? Khuluma man, khuluma man.
0: Ngizimisele ngokufunda.
1: Awu.
2: Ufunda, ufunda kokunuka lokho okukhuluma ngakho.
1: Angizwe nje gugu.
2: Njebe uphuma la ekhaya nje wena uthi esikoleni ungaya esikoleni uyimisele ngokufunda.
0: Hawu mama ngiyimisele mina.
1: Shut up man wena Zuzana. Ubuqube kuphi man? Khuluma man.
0: Bengisesikoleni.
1: Esikoleni ngubu.
2: Hayi Temposi. Hayeke. Phele ingane leni impama pho.
1: Hey. Wena makhoko. Impama pho kunuka yini? Hey, ufuna ngishaye wena manje?
2: Cha bo baba cha, ngisho ukuthi ubungekhipheke noma ibhandi umshaye ngalo.
1: Ibhandi lami. Ufuna ukushaya lo?

0: Mama noma uhambe ngene esikoleni sengana usangixoxela phela.
1: Ah uyazi anginawo ngisho umdlandla wokuxoxa
0: o. Hayibo yini kuphi kakhulu yini?
1: Heyibo from bed to west.
0: Hayibo uyangidida ngempela ke manje konke ukuthini?
1: Hayi sisi kunzima. Yazi mina bengicabanga ukuthi mhlambe esikoleni sibizelwe nje indaba yomsebenzi wakho wesikole.
0: Hayibo
1: kanti. Imake ngoba phela siyafika esikoleni intombazana yikha ikazi ibhade kwakhona esikoleni.
0: Hayi namanga ke njalo.
1: Ngiyakutshela.
0: Hayibo. Ithwani ngempela into nje.
1: Hey yazi ngididekile ngiphelile nya indaba yalengane.
0: Mana mana uthisha wakhe na kutheni?
1: Cha phela uthisha ubesibizela umsebenzi wakho esikole. Esitshela nokuthi iperformance yakhe iyehle. Kanti hayi liyeza ibhomu. Akekho kwasesikoleni uzuzani.
0: Hayi boya ziyangidida into uyangazini.
1: Hey dida wena mina ke njani ke lapho?
0: Manje he utheni ke na mani imibuzo unikazi?
1: Hayi uvele wayiqambela amanga nje lo wangabonwa ngishina ingane. Yeyi uThemkosi ubethuthele qhuma.
0: Hayi unamanga enjalo kanti.
1: Hayi bo usakhuluma ngamanga. Yeyibo inamanga leyangane wena. Cabangake ngoba phela uvele wathi yena ubeyile esikoleni washeshe wabuya ngoba ubengaphilile.
0: Hayi ke hayi bekufanele. Uyayizwa dini, hayi bekufanele wena nami bengingadini. Utshele bani ukuthi uyagula. Manje usho ukuthi uthisha wakhe bengaqhamba manga nje athi ena ke ke khona.
1: Kanti ngithini kuwena ngithi mina leyangane inamanga la wahloliwe.
0: Hayi ngeke sengiyabona shem hayi bekufanele acase kubaba wakhe.
1: Hayi sisi ngiyakutshela. Hayi.
0: Eh kodwa yazi sisi ungasheshu kahle Themba yazi. Usemncane lo mntwana sazoshintsha.
1: Eh hayi ngeke thula. Mina angisazi ngempela. Kodwa ke sothini ke phela.
0: Uzoshintsha.
1: Sizobona uma ngabe sekwenzeka.
0: Hayi kuzolunga sisukukhula nje ungakhathazeki.

0: Mina ngisazi lento kwaZuzani manje ukuthi ngizowenza njani.
1: Hayi kahle wena bo. Hayi.
0: Hayi,
1: musa kuba igwala wena. Musa nje uvumele ukuhlula ingane.
0: Angilona igwala mama. Ukuthi wena uyiqonda lento engikhuluma ngayo mama.
1: Ngiqonda kahle. Ukuthi nje ubula uTefa wena.
0: Hayi mama, angiTefi ma. Uyabona inkinga ma. Lezi ngane zamane ezinamalungelo. Awusakwazi ukuqondisa ingane yakho ngendlela othanda ngayo. Uyaqondisa ngapha, yijele ngapha futhi.
1: Umbhedo nje lo. Bona lawo malungelo abekade ethini wona lawo. Ho. Ubani wayebeke lawo malungelo?
0: Kodwa mama uyazi uphila ngaphansi kwemithetho eshayelwe yona ezweni lethu eNingizimu Afrika.
1: Bashaya imithetho kwabanye. Kwakho. Hayibo, wethe mkosi ngisukudlala wena. Le ngane ihlezi nobani? Ihleli nabo nomhleli nawo. Hayibo. Kahle nini kulokho ninethesa la.
0: Ho. Hayi, ngiyakuzwa ma.
1: Hayibo.
0: Kodwa mina noma usho ngoba ungazi ukuthi kunzima kanjani.
1: Ayikho into enzima la. Angithi umntana wakho lo. Shaya ingane wena le. Uqondisa igwekwe.
0: Iyo.
1: Ho.
0: Yabona ma ukube kwenzeka. Ngabe ngikwenza kalula konke lokushoyo.
1: Oh, manje ke uzolinda kuhulumeni ke lowe. Kube uyena okulungisele ingane yakho.
0: Hayi ke mama, mina ngeke ngiyithole sengiphadle ejele. Futhi ngiphadlela ingane ngeke ma.
1: Ungakulinge uzongibhedele la.
0: Ngiyakufuna
1: ukuthi manje la kumina. Angithi le ngane le nayibike ekhaya, nayamukela futhi njengeyena. Uthini manje kumina?
0: Kunjalo ma. Kodwa ngiyakuzwa ma.
1: Akho kodwa lana wena ma.
0: Kodwa phela.
1: Hayi, qini ube indoda nje kwaphela.
0: Hayi kulungile mama, ngiyakuzwa uyakhuluma. Kodwa vele phela ukushisa komlilo kuziwa ulo umuntu osuke othile ma.
1: Ngisho ngacikoza uthini? Ngithi mina angizange ngizale igwala. Uyangizwa na? Kaza indoda.
0: Hayi kulungile mama, ngiyakuzwa. Kona kuthanda ukubanzima ngempela le nto manje. Uxolo mama, ngisathatha nalo ucingo.

0: Awu mas ungazomcindezela kangaka nje ubhuti ngengane nje.
1: Hayi hayi hayi hayi. Ungenaphi ke wena kulodaba? Futhi nje uqala sikhulume nawe. Ingoba uyathanda nje ukuba ugaxekile into engakudingi.
0: Hawu phela ama ubhuti wami lona hawu. Ngiyathinteka phela nami mangabe phatheka
1: kahle. Uzuthinteke nje la ungenaphi wena. Hawu udlala nje ukuba ugaxekile wena.
0: Ma ngicela uyithathe nje lento le.
1: Akukhulu uthi
0: ubhekise ngakuwena uyicabange nje njengobhuti lento. Ngicela ngiyacela.
1: Uyabona nje mina umbhedo nje angihlangani nawe. Uyangizwa?
2: Ma. Ngiyazama kodwa iqiniso ukuthi ayilula nje yonke lento manje.
1: Ngithe kuwena Themkosi.
2: Yebo ma.
1: Awuya kutefa mntanami uqini ube indoda.
2: Yebo ma.
0: Hayi kodwa ma ubhuti msengazi nje abula we stress.
1: Hayi uyabona ke lento usungitshela ngayo ke leyo eyemfundo yenu. Khona inkosi yami ngathi one sekuthiwa nje. Hayi. Hayi indoda ibulewe istilesi.
0: Hawu kodwa ma yabona nje ma lento loyo usho yomu wena manje iyona ledala ukuthi amadoda agcine
1: seyibulela.
0: Ngoba kuhlezi kuthiwa wona waqine njalo nje.
1: Ilapho ke ngoba mina akangizange mina ngizalisiyo yoyo sendoda. Mhlawumbe usho lezakho. Hayi le yami.
2: Hayi kulungile mama ngizozama kodwa noma kunzima nje.
1: Lakho ke ebengifuna ukuzwa ke mina. Hayi lemfekethe obungitshela yona.
0: Aw kodwa ma, hayi ezinye izinto nje akufanele sithathe ngesidala. Phela sesibhela kwesinye isikhathi manje.
1: Kambeke phela wena uzazi zonke wena, uzenza usiyazi kakhulu.
0: Aw ma, mangizenzi usiyazi, ngikhuluma iqiniso ngicela ungizwe.
1: Ntombi kaSotobe. Hey! Nini izinto nje nimasani ithathe nje ngokufunda. Kanti ezinye izinto ayidingi imfundo mntanami. Sifuna nje ukusebenzisa la. Uyabona la ubuchopho phela. Uqhumane nabanye abantu. Ubuzeke futhi la kudinge udideka khona ke mntanami.
2: Hayi, kulungile kuyezwakala mama, ngizobona ukuthi ngenze njani ngalento ma.
1: Ngazi lo Themkosi ke mina mntanami. Hayi lo lokho ekhaliswa ubala nje.
2: Ngiyabonga mama, ngiyabonga kakhulu ma.
1: Kanti ke mntanami ngifuna uhlele ukukhumbula lokho ukuthi noma yinini ungabolinge nje uvumele unqotshwa isimo.
2: Hayi, kulungile ma, sengibonga wena ke nje ngempela. Ukuba nomama ofana nawe.
1: Awu.
2: Angazi ukuthi ngempela mangenze njani ngaphandle kwakho, ngaba yini ngempela.
1: Awu. Uyangazi nje. Uyangazi nje mntanami. Angizwani mina nesiyo yoyo. Hawu. Kusem. We babongile bo. Akuze phela ukudla. Hawu. Singaze sibula wena indlala bo. Uphi yena?
0: Yebo mangizokuletha.

0: Woza ngapha.
1: Yebo mama sengikhona.
0: Kunjani kodwa ntombazane? Uhamba kahle nje umsebenzini wakho esikole?
1: Hayi, ukuhamba kahle kakhulu mama.
0: Usubhalile umsebenzi wakho asekhaya?
1: Sengubhalile.
0: Ngicela ulethe ngifuna ukubona.
1: Oh, ngilathe umsebenzi mama.
0: Yebo letha, ngizowubona. Ungakhohlwa ungiphathele homework timetable yakho.
1: Oh, okay mama ngizowuletha.
0: Hayibo. Unesiqiniseko nje sokuthi konke kuhamba kahle Zuzana?
1: Yebo mama kuhamba kahle.
0: Awumeke. Before uyothatha umsebenzi wesikole, laba ngani bakho ohlala nabo abangafundi bathi bayekelana ukufunda?
1: Angibazi mama, angikaze ngibabuze.
0: Hayibo yini yenza ukuthi ungababuzi? Uhlala kanjani abantu abangafundi wena ubufunda?
1: Hawu. Kodwa mama sekuyicala yini manje ukukhuluma nabantu abangafundi?
0: Yeyi wena. Akukhulumi nami kanjalo. Hawu na ingane bo.
1: Ngiyaxolisa.
0: Ilokho ke nje Zuzana okwaziyo. Ngiyaxolisa. Umthetho wakho wena udeleliswa yini kangaka?
1: Mama ngiyaxolisa bengaqondile.
0: Yazi nje wena futhi. Futhi ima, hlala la. Wothi ngihambe ngiyoyibhekela mina umsebenzi wakho. Hlala la ngiyabuya. Hayibo. Nalibathi bo. Akho umsebenzi obhaliwe nje lana. Lengane kanti iyahlanya yini ngempela? Yey wena. Hayibo. Isishone bike futhi manje lengane. Zuzani! Zuzani! Hayibo, lengane sivele iyaphuma ngomnyango ngemuva. Kodwa ngoswami ngiyalingwa yini?

uNkulunkulu wethu uyatshakadula ngamakhaya izolo ebethenjwe uNkulunkulu. Yingakho sithi konakelephi mlalele ekhaya ngokukaNkulunkulu. Ikhaya yindawo yokuthula. Ikhaya yindawo okufanele uzizwe uphephile kuyo. Ikhaya yindawo yokuphumula kushuNkulunkulu. Umbuzo ke mlalele ekhaya uthi uhlezi kuphi wena? Ungabe uhlele ekhaya noma uhlele endlini? Njengalokhu sesifundile ukuthi kunendlu nekhaya. Uma namhlanje uthola ukuthi kwangathi ngihlele endlini, uNkulunkulu ngisize ngiluwele ukuguqula lendlu ibe yikhaya. Ikhaya sengiyazi ukuthi indawo enokuthula. Ikhaya sengiyazi ukuthi kufuna libe nemfudumalo. Sesesajwayela kunabantu abazi ukuthi ubaba mayifika uzuwa ngemoto afike sekuthule yonke into la ikhaya ngoba sekuzongena yena. Ikhaya malibe nokuthula, libe nemfudumalo. Ngisho noNkulunkulu cishe uyahlala kule ndawo. Hamba nami mlaleli. Uma sizama ukuphendula mlaleli womsakazo umbuzo othi ngihlezi kuphi, i-step sokuqala ukubona ukuthi kunento engahambi kahle la. Ngithe muba umuntu ongazazi ukuthi ngihleli nje nginamalimi. Muba umuntu ongazi ukuthi ngihleli nje nginokwesaba. Ngoba lo muntu akamemi uNkulunkulu emdinga. Kepha Mose walomndeni namhlanje zikhumbuze uNkulunkulu nginamalimu. Simakade ngiyacela ibakhona uFaro ngiyamesaba. Kwashengathi lo muntu wesilisa uNkulunkulu ibakhona kuleli khaya. Leli khaya uNkulunkulu lihle. Ngiyazi ukuthi uSathane uyalizingela. Ngoba wena njengoNkulunkulu khona. Ngenelela kuleli khaya. Ayibonga iNkosi yasezulwini. Bazalwane, ngifuna ukuphendula lo mbuzo othi uhlezi kuphi. Ngifuna ukuphendula naye into ethi la uhleli khona ngabe kukhona yini ukuthula. Ake siye laphaya encwadini yamakhosi okuqala, isahluko sesithathu, u-16 kuya ku-21. Le ncwadi ihloko sakhona sithi ukuhlakanipha kukaSolomon. Sizofunda nje amakhosi okuqala, isahluko sesithathu, uverse 16 kuya ku-21, bese siye ku-26. Ukuhlakanipha kukaSolomoni ekwahluleleni. Akabongwe uNkulunkulu. Khona kwafika enkosini abesifazane ababili abayizifebe. Ngiyaxolisa ke mlaleli, kubhalwe kanjalo. Bemaphambi kwayo inkosi, omunye wesifazane wathi, enkosi, mina nalo wesifazane sihlala ndlininye, ngabeletha nginaye endlini. Wathi ngosuku lwesithathu sengibelethile, lo wesifazane wabeletha naye. Sasindawonye kwakungekho mfokazi nathi endlini, kuyithina sobabili kuphela. Umfana walo wesifazane wafa ebusuku ngokuba walala phezu kwakhe. Wavuka phakathi kwamabili wathatha umfana wami eceleni kwami, incekukazi yakho ilele ubuthongo. Ngiyathanda mlaleli uyibambe le ukuthi ngathi ngilele. Lo wabona ukuthi owakhe umntwana usefile, wathatha owami ngoba mina ngangilele ubuthongo. Isho ukuthi lento kunezinto ezenzekayo ebusuku silele. Yaqhubeka lencwadi ithi wambeka esifubeni sakhe, wabeka umfana wakhe ofileyo esifubeni sam. 21. Lapho sengivuke ekuseni ukuba ngimncelise umfana wami, bheka, wayesefile. Kepha sengimbhekisise ekuseni, bheka, kwakungesiye umfana wami engimzeleyo lo. Akabongwe simakade. Singakayi kuverse 26 mlaleli, ngifuna uyibambe lento. Owesifazane uthi uma ngivuke ekuseni akuyena umfana wami lo, ake ngihambe. Eyi, iyangikhathaza lento
yo baba bangakaze bayihluphe bahluphe inyama bakhuphukele entabeni bathi bheka ngithe ngiyancelisa umntwana wami ngamthola efile. Kushukuthi kufanelekile ukuthi kube nezimo esizigona njengezinge zethu kepha kuzone zethu kubiza ukuthi bhekisisa akuyona impilo leNkulunkulu izolo obonginikeze yona akuwona umshado onkosi lo owawumkhulu kangaka akulona iphupho enganginalo leli ngalomndeni mase ngibhekisisa lo mntwana ofile akuyena wami. Uyasukuma lo wesifazane uya enkosini uyomangala. Ngithuma ubaba namhlanje othi bheka ikhaya lam. Akulona ikhaya lam leli. Leli khaya nkulunkulu ngiyalazi. Mangilibhekisisa namhlanje akulona ikhaya lami leli. Khuphuka uyomangala. Uyosho ukuthi akulona ikhaya lam leli. Kuna besifazane sekwaze kwajwayeleka uma sifundiswa kuthiwe emshadweni vele kunjalo kushiwo wesifazane ehla ehleli phezu kwamahlaso hayi namhlanje uNkulunkulu wethu akuloni ikhaya lami leli sikhuphukele entabeni sizomangala akuloni ikhaya lami leli ngithengilele kwakhona obonayo ukuthi okwakhe kubi uzothatha lokho kwami ngoba kuhle. Sifuna amadoda azothi nkulunkulu namhlanje ngiyavuma akulona ikhaya lami leli. Ngiyakhuphuka ngiyomangala simakade vuso wakho umsebenzi libatshazwe igama kepha nkulunkulu wethu siyaqonda ukuthi ukhona ubabongeka sukume ngoba vela kamesaba unkulunkulu ukhona ozothi hayi akumane kube njalo imini indoda la ekhaya kepha ubudoda abuvumi ukuthi umndeni usafarishe ukhona ubudoda bushukuthi bo ona uma kunento engahambi kahle ekhaya bese ukhuphuke uthi inkulunkulu ngizomangala akuyena umntwana wami lo. Kunendaba elapha ku verse 26 uma inkosi isisikhiphile isinqumo ithi abesifazane bayabanga uThomunye wami nomunye utho wami uthi lethani inkemba kwahle ngathi ngiyayibona le nkemba iyiphepha le divorce sikhulu siphumile isigwebo sathi mayidatshulwe lencwadi lethani inkemba labantwana lo mntwana ngiyamsika phakathi nomunye athola ucezu nomunye athola ucezu hayi uyakhuluma wesifazane ku verse 26 wayesekhuluma enkosini wesifazane ongowakhe umntwana bazalwana imizi ingeyamadoda amakhaya angawamadoda kunamhlanje la uNkulunkulu wethu ezosikhumbuza ukuthi sibona besifazane begcwele emasontweni bekhalela amakhaya bekhuphukele entabeni bekhalela amakhaya obaba bahleli namhlanje sizokhumbuzana nje balaleli amakhaya angawamadoda kwashe ngathi bekungaba nobaba namhlanje ozokhuluma njengalo owesifazane othi wayesekhuluma enkosini owesifazane ongowakhe umntwana ophilayo ngokuba ezibilini zakhe zavutha ngomntanakhe simakade vusunembeza wendoda libatshazwe igama lakhe. Nazi izibili zowesifazane zisho ukuthi angeke abulawe. Angeke enkulunkulu myekeleni. Uthi wayesekhuluma enkosini wesifazane ongowakhe umntwana ophilayo. Wathi enkosi mnika yena umntwana ophilayo. Ungambulali nakanye. Kepha omunye wathi makangabi ngowami nangowakho mdabule. Uyamuzwa uSathane. USathane akanawo ngisho amahloni. USathane akanawo ngisho unembeza. Asingamtholi sobabili mdabule. Ngifusa namhlanje ukusho ukuthi ngiyamthanda lo wesifazane othi izibili zama zivumi ukuthi lo muzi uhlukane enhlizweni yami akuvumi ukuthi lo muzi wehlukane angimane ngingabi nawo kodwa wona ube khona. Ah, Nkulunkulu wethu.
Vuso wakho umsebenzi libajazwe igama lakho. Nangu Sathane Nkosi ebukisa ngamakhaya. Kepha thina siyazi ukuthi awudalanga ukuthi amakhaya benje. Namhlanje Thixo wethu siyakumema njengoNkulunkulu. Thinta lo wababa, uthinte lo wababa. Kuyile nyanga enkulu kangaka abesemsebenzini abesekhuphukelene entabeni ahluphi inyama ngenxa yokubona ukuthi he akulona ikhaya lamlele. Nkulunkulu wethu ukuthi angize ngisho namhlanje ukuthi kunamadoda aphuza kungafanele sizathu awafuna ukuvuma ukuthi akulona ikhaya lamlele. Leli khaya lidinga uNkulunkulu, leli khaya lidinga ukuba ngesabe uNkulunkulu, leli khaya lidinga ukuba ngimeme ongidalileyo. NgoJesu Kristu wafufuka manje naphakade.

0: lapha emqondweni wami ngiyasho ukuthi yabona namhlanje ngifuna share it emnandi ngiyazi ukuthi ke mangabe nje ula eKZN isimo sezulu asihle kahle kodwa futhi mhlawumbe when we ithanda le weather le kyanetha kamnandi kodwa kunamakhaza futhi uzongazisa nje ukuthi ke unobani lapho okhona ngiyahlambe usempedeni uzokazisa nje kodwa ukuthi ke lamakhaza lawo akuqhoqa nobani noma usemsebenzini ufana nami mina ke into esingihlela njengamanje ngithi ngiyavula la iscript samayithi how ngiphethe iscript sacobela kufalaza Ngithi yabona ukulova emsebenzini akukho right kodwa ke ngoba iphimbo lami iphimbo lakho ilona ke uhlelo nalo sima nalo njalo ngolisini ishow yamvele so ngiyazi ukuthi ngizokwenzani sizoqhubeka kanje nalo uhlelo sengixayela ukuthi kwase kuthiwa manje icobela kufalaza mlimi sizomisa kanjani kodwa ke akulutho mlelo because iFM mina nawe manje nje sizobingelelana la ku 086000 2437 086000 2437 phinde futhi ke ngithathe nala ku WhatsApp ungithumelele voice note yakho ngize nje ukuthi ubane ngihle naye ungazise neviki lakho ukuthi lihambe kanjani kusukela liqala kuze kube imanje ungazise ukuthi ke ngabe uJulayi nje ukuphathe kanjani mhlawumbe simakele lo register lelo sichekhane even mentally ukuthi ke siphatha ke uJulayi usiphathe kanjani nje kusukela liqala kwaze kuba imanje emaphethelweni akhona mhlawumbe wena uyabonga mhlawumbe uyasho ukuthi hey Julayi sisi igoqe sokhathele wona uJulayi mhlawumbe you looking forward to uAugust mhlawumbe uAugust ukuphathele izinto ezinhle izinto ezintsha noma nje unalithemba ngoba ke sihamba ngalo ke ithemba so uzongithumela voice note yakho ku 086000 2437 086 okay u WhatsApp 0791639874 mina nawe bese sifonelana ku 086000 2437 noma inkundla zokuxhumana sikhona ku Facebook @ukhozi FM sichekane simake register ukuthi ubani okhona ubani ohleli nami ngalesikhathi ubani ukuthi hashtag iphimbo lakho mylonda hashtag sisonke ngalesikhathi lesi bese kuthi mazithi 1 o'clock ngizobe sengifundela ke impihlo yamlaleli zokhumbula ukuthi ke impihlo umlaleli soke sibhalele yona impihlo yakhe kube impihlo yami mangabe sekuyimpihlo yami kusuke sekuyimpihlo yethu sonke ke siyidikide leyo impihlo leya akanayo namhlanje sizozo ukuthi ngabe sithola isifundo kuyona le impihlo yakhe noma mhlasimbe uyasibuza ufisa naye ukuthi ke simcebise mhlasimbe uyena la odinga advice uyasibuza ukuthi ayikhiphe le impihlo noma ayigcine le impihlo sizozwa ukuthi ke impihlo namhlanje ngabe ithini nawe mangabe ufisa ungithumelele yakhe impihlo uzoyithumela nje email kulondambatha sapc.co.za noma kulondambatha @gmail.com bese kuthi 2 o'clock ngibuza insizwa ukuthi ngabe ihamba phi inqole emasondo sondo bakhona nodadewethu laphayana kwimpolompolo ngizwe nje ukuthi ngabe ukuphi usuka phi ngalesikhathi ulibangisephi mhlasembe uyolala nje usho ukuthi uyoyichitha phi leyo nqole le ngizobe sengibathatha ke ngikhuluma nabo sizwe ukuthi ke ngabe bona ke iviki libaphathe kanjani nokuthi nje isimo somgwaqo nesimo sezulu kuhamba kanjani lapha emgwaqweni ngabe ingozi ikhona yini siqwashisane nokuthi bexobe siqwashisane ukuthi ke bacophelele kubukhona shayile kahle kubukhona basho ukuthi ayila umgwaqo somanzi mhlasimbe la kunjani njani so sizobe sikhuluma nabo ke sizwe ukuthi ke ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo mangabe sesithi nje 2 o'clock kodwa njengamanje angithathi incingo ke ngizwe ukuthi ubani okhona ohlelweni ubani ngihleli naye siqale khona la ku line 1 ukhozi sawubona ukhozi Ukhosi sawubona?
1: Hello my londa.
0: Kunjani?
1: Ngiyaphila sisi njani?
0: Ngiyaphila ubani lo ngikhuluma naye?
1: Ukhuluma nomsindo rokhumalo la emakhosini.
0: Eh, amakhaza njani lapho?
1: Awu sonke yasimina ngeke ngikotori nje ngihlezi nokhosi ngendlela engihot ngayo ngiyayishisela ngihlezi nokhosi.
0: Pu asibe ndawonye ke likuphathe kahle kodwa iviki lakho?
1: Yes, isilingiphathe kahle noma ngingiphathanga kahle yowelondo.
0: Kwenzakaleni?
1: Kunezinja la imphakathi ezidle intondolo yami engakanani imbuzi.
0: Awu.
1: Ah, yes.
0: Akasekho nje noyilamlelayo.
1: Base kucishe kube ntambama ababonayo baya izinja zaqala ngayo zayibamba shothi zayiyeka zaphuthuma enya ke shafela nje gatekeeper yabona abantu ke le
0: ayitshela
1: ukuthi ikhaphi izobuya ke ekseni sibuya nezinye imbuzi base kuyikhipha ekseni kanti shothi thotho balile ebusuku zayizinga zazayithola zayidiphuna zayidiphuna
0: hawo bakithi phephisa
1: ngiyabonga kakhulu mahlo
0: ncese
1: Alright.
0: Okay, siqhubekile phambili sithola umunye futhi ukuthi ngabe ubani ngihleli naye ubani nami ngalesikhathi 086 000 2437 ukhozi? Ukhoze sawubona.
2: Hi my lord.
0: Kunjani?
2: Ngiyaphila unjani?
0: Ngikhona. Uba inkhuluma naye.
2: Untuthu ukumbadlambadla ngwakandlovu.
0: Gatsheni, right God.
2: Ngiyaphila unjani God.
0: Ngikhona nami likuphathe kahle iviki lakho, kuphathe kahle uJulayi.
2: How ningiphathe kahle bengizalo izolo bese ngibhedi yami izolo bengivukuda bekekile
0: bengivukuda. Na, asene minyaka emingaki?
2: Ah. Eyibona ukukhula umhlasele.
0: Ey ntatha cabaka ebusuku phakathi kwamabili.
2: Sengizondela impesheni, sengizondela impesheni ngiyimbadlambadla.
0: Ngifuna ukuzwa lokho nje ukuthi siyayithola yini le mali empesheni noma?
2: Hayi ngeke ngizofika ubani yena enkolozini, ngeke ngihambe ngizayithola.
0: Kulungile, ngikufisela lokho nami yezwa.
2: Danke, danke my Londo.
0: Danko, ukhosi sawubona.
3: My Londo.
0: Kunjani?
3: Ngiyaphila njani
0: mama? Ngiyaphila, ubale ngikhuluma naye.
3: Ukhuluma nomgodi wakwaZondo, limsinga kwamabasi enyanda kodwa ngila eDenver ngokwamadoko.
0: Eh, yanjani amakhaza egoli?
3: Hayi, akabi kodwa liyahlika nje manje ngoba ngisemsebenzini ngiyabona ukuthi nanti libeka amaphezulu kodwa hayi.
0: Hayi, ngcono kodwa ekuseni noma kuthiwa nje kuyabanda wena usuyolala.
3: Yebo mama, hayi.
0: Kulungile, sobe silele sonke ke kusasa ekuseni singasiphazamisi.
3: Koze kube lelo sixabanisa manje.
0: Kunjalo, ngiyayibongela sibe ndawonye ke.
3: Okay, mama, bye.
0: Bye, Khosi, sawubona.
4: Yebo, my Londo.
0: Kunjani?
4: Kunjani?
0: Ngikhona, ubale ngikhuluma naye.
4: Michael wakho.
0: Mhm, ukuphi Michael?
4: Ngilapha eSpain.
0: Usemgwaqeni yini?
4: Oh, angeke mgwaqeni, ngisemsebenzini ehlathi.
0: Oh, ngiyezwa kodwa ukuthi kuyawukho endlini.
4: Hawu, uma yiloo nto engikhuluma nayo.
0: Yebo.
4: Hawu, ngiyajabula ukukhuluma nayo. Yazi ngiyaqala nje ungenokhozi.
0: Ah, pu. Siyabonga. Uthe uba ngikhuluma naye?
4: Michael wakho, Matt.
0: Oh, yes.
4: Uba.
0: Hayi bo, uyaqala, ngiyaqala mina ukukhuluma nawe ngathi ngiyalazi nje leligama noma usukubhala ku Facebook.
4: Hayi, ngiyaqala nje nqa.
0: Hayi, shuthi igama lakho lijwayelekile, hayi siyabonga. Asibe ndawonye ke Michael.
4: Awumakho sizwa.
0: Danko. Sizobuye futhi mhlawumbe la uyaqala nje ungena okhozi nawe ithathe leyo phone ungifonele 0860002437 yizwe ukuthi bani ngihleli naye banothi nje my Londo sizoba ndawonye. Ngifuna ukwazi nani iviki lakho ukuthi ke likuhambe kanjani, mhlawumbe simbe ungixoxele nje nangenyanga yakho kaJulayi ukuthi ngabe inyanga le ikuphathe kanjani. Ukhozi sawubona.
3: Eh Londo.
0: Molo, kunjani?
3: Hayi, sokufuna ukuzwana futhi.
0: Ngikhona.
3: Hayi, ususe South Coast ke manje magic castle nje kuba samhlobo.
0: Ah, sibe ndawonye ngiyalaza udaba. Khozi sawubona.
3: Sawubona mzukulu.
0: Sawubona unjani?
3: Khona mzukulu unjani wena?
0: Ngikhona nami.
3: Inkonzo yakwele ngelonda le izintabeni esidinga.
0: Ah, sibe ndawonye ke ngiyazi ukuthi uhlala uhleli nami njengaso sonke isikhathi asibe ndawonye kuyozokela lelo hora.
3: Bunjani impela ndodakazi, uqambalele ku
0: Eh, inetwork yakhe idonsa kude le kodwa ulayiduze.
3: Angazi ukuthi ve iyahlupha inetwork la, angazi kwenzeka kanjani mzukulu.
0: Mhm, hayi kodwa ke ngoba nje ulalela ukhoza sibe ndawonye ke.
3: Awu mina ke ngayiqala lokho ngayiqala ngo 2010 mina impesheni yeyoguga.
0: Usuyidlile ma ungabala nje ucalculate ukuthi ke ngo-2010 ohola malini ukuze kube yimanje.
3: Okunje manje ulinde yesonto lesizayo futhi manje.
0: Cabanga. Lihlangene manje imiliyoni likahlangani.
3: Awu, kanti iyahlalani mzukulu.
0: Ah, cha sengisho ukuthi eseke yafika nje kuwena, eseke yangena.
3: Oh, hey, bayafika ikho.
0: Yeah, zakuthiwa nithola nje impela imali ebhekekile, imali yangempela.
3: Oh.
0: Mina phela anginawo, anginawo ugogo mina, anginawo ugogo, anginawo umkhulu. So angazi ukuthi imali, angazi ngidla imali empesheni.
3: Kanti uyaganga ukuthi uthole imali ebhekile kuphi khona.
0: Awakufani, mayifika nje ku-1000 akufani, uba umunye ongakupha. Baba kuncane kubonga okukhulu.
5: Iyafika vele.
0: Iyadlula futhi.
5: Kwemzuku yakhangikethi wakho wena kathi bye
0: bye. Bye bye. Eze bekubamba inkunzi ngosuku lakho lokuhola. Asibona abanye futhi manje abangaki kuzobathatha abayisithupha 086-000-2437. Kukhumbule ukuthi ungayithumela ne-voice note yakho ngizwe ukuthi-ke ubani ngihleli nayo zisho nje igama isibongo bese-ke uyayichaza ukuthi-ke wena ngabe ukuphi ngalesikhathi wenzani. 079-163-9874 inamba le ungathumela kuyona-ke i-voice note yakho. Yakho sitholele omunye kulayini 2 cause sawubona.
6: Yebo.
0: Unjani?
6: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila. Uba ngikhuluma naye?
6: Uzuma Duma la eMpumalanga.
0: Ehhe. Lihambe kahle iviki lakho?
6: Alihambe kahle.
0: Hayi siyabonga sibe ndawonye ke.
6: Yebo.
0: Danko sithole omunye futhi cause sawubona.
6: Yebo.
5: Sithole omunye futhi cause sawubona.
0: Molo.
7: Yebo. Yebo Londa kunjani?
0: Ngiyaphila unjani?
7: Ngiyaphila mntakambatha, ukhuluma nonkosi ephana shango odume ngelika chilisi ngehawe kelijiton.
0: Hey, ubani lo wake wethele elika chilisi?
7: Yebo.
0: Uba wake wethele ligama lika chilisi lize lidume nje.
7: Hayi ngathi uma ngifika nje kule ndawo hayi bangiqamba lona, ngathi ngiyalinqaba hayi kwasho ukuthi hayi balibiza ngenkani ngagcina sengilivuma.
0: Wawenzeni kakwenze njani?
7: Hayi bavele bangisukela nje bangibiza ngalo ngoba ngafika la ngizofunda isikole. Hayi baqhamuka nje sebengiqamba ngalo nje ngathi ngiyanqaba bathi hayi uChilisi wena.
0: Ilungile kodwa nisahleli kahle ke nabo abanye laba baqamba ngoChilisi.
7: Yebo hayi sihleli kahle nje sengike ngajoyela sengaze ngalivuma ayikho into engizoyena.
0: UsuChilisi nje.
7: Hayi senguyena senguyena impela.
0: Hayi siyabonga sibe ndawonye ke.
7: Yebo ke bokhayi neviki lami libelihle kakhulu, ngiyabonga kakhulu ntombi.
0: All right, danko lokho engifuna ukuzwa mina cause sawubona.
8: Sawubona Londa.
0: Unjani?
8: Ngiyaphila mamthini.
0: Ngikhona, uba inkuluma nayo.
8: Khuluma noSikhiwe Mthethwa la. Kuthanda lesikhathi sinathi.
0: Yebo, ngakasiphiwe yamazi usiphiwe SB.
8: Yeah, question, makhulu ani la. Uda,
0: bengazi wonke umuntu nje manje wase-PMB usewumakhelwane kamasibi.
8: Ya umakhelwane sesinathini ngalana setuzane jevula kuyena nabangeekhawen.
0: Hayi kulungile.
8: Ngiyabonga ngiyabonga nomthini.
0: Danko cause sawubona.
9: Londa.
0: Molo.
9: Siyaphila njani?
0: Ngiyaphila nami, ubalule inkuluma naye.
9: Hayi ukhuluma noSakhiseni Sithole Dunhouse endaweni yase JT.
0: Ehhe Dunhouse, hayi Dunhouse.
9: Hayi yizalwazi zalisho njani kuse Dunhouse.
0: Kulungile, right kodwa likuphathe kahle iviki lakho?
9: Hayi akufananga akufananga, sesibulawa amakhaza nje ilanga seliyoshona.
0: Eyi and kuyabanda.
9: Hawu
0: kodwa phela isebusika sizothini ngempela kusiza ukucomplain. Ngoba zofika nehlobo siphinde isikhale futhi sithi kuyashisa.
9: Mawuhleli nokhozi nje ngeke ugodole.
0: Hayi ke asibe ndawonye, ngiyayibongela nama ngigodo ucabanga.
9: Hayi siyabonga.
0: Kulungile kuthathe manje abathathe bokugcina ukhozi sawubona.
10: Namthiya unjani?
0: Ngiyaphila unjani?
10: Hayi sikhona nathi.
0: Yes, ubani ekhuluma naye?
10: Hayi undosakwamhlagwana lapha nebhekuzile emahosi.
0: Mhm. Indaba unesibongo sesisuthu.
10: Oh, hayi vele ngumsuthu. Ukuthi-ke umama umZulu owakantumba.
0: Oh, okay.
10: Wakantumba leduze mkhomazana bese-ke ubaba umsuthu-ke.
0: Iy'ngane zakho kusho ukuthi ziyini-ke zona?
10: Abefuthi abangasekumphansi. Abefuthi into.
0: Ngizwa kahle noma ziyama coloured.
10: Yawu ngathi uyazi impela.
0: Kulungile sibe ndawonye ke.
10: Dadi dadi kwemthi.
0: Danko okugcina manje ngimthathayo cause.
10: Yebo kunjani?
0: Ngiyaphila kunjani?
10: Ngiyaphila mfowethu.
0: Uba ikhuluma naye.
10: Usuphethe uMahadebe la Denver.
0: Kuphi nendawo?
10: EDenver.
0: Oh yes, eDenver kusikhona ke kini lapho uyasebenza msho.
10: Hayi
0: khona ukuzalo.
10: Kuukuthi sengihlale kakhulu ngithatha.
0: Sekuze kusekhaya.
10: Hawu, ekhaya kusemsinga lapha endlini yami.
0: Hayi ngiyakuthemba. Ngiyakuthemba ababhunguka abantu basemsinga.
10: Hayi lutho kokhohlwa ntombi.
0: Hayi no, ngiyakholwa ngiyakholwa.
10: Ah. Ngelilanga nje siyodibana.
0: Sizodibana kuphi emsinga noma eDenver noma uzozala ukhosini?
10: Sizodibana eNambithi noma ukhosini.
0: Ah, siyabonga ilokho ke.
10: Hayi asibonga.
0: Tako. Yeah, it is 12:30 lalelokozi FM ligame enxeke ihora leshumi nambili phakathi kwamabili seliqalile nje usuku shilo namhlanje ngathi ke ulwesine kodwa namhlanje kusibona umhlaka 2 mhlaka 30 kusasiyaphela ke inyanga bayahola abantu kumnandi kube nje yana ke sithumele ivoice note laphaya ku 0791639874 kodwa ke kungekudala nje ngizohamba futhi ngiyochecka nalapha ku Facebook ngibona ukuthi ngabe ubani engihleli nayo banokhona ubani othi mylonda nami ungangivaleli ngaphandle ngikhona ngikhona la ohlelweni lakho kodwa ke njengamanje nangu Brian Themba ethi don't let me fall yona ngomikunikeza yona le masibuya kuyona ke na kanjani ngiya ku Facebook.

0: 12:36 isikhathi sethu njengamanje khona la emsakazweni uKhozi FM. Khozi FM luhamba phambili igama lohlelo iphimbo lakho. Mangabe nje uyaqala ukusijoyina sawubona ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni sithembe ukuthi sisoba nawe njalo nje ngeke kusaphinde futhi ke ukuthi wena ukuphuthe lolu hlelo. Njengamanje sizongena ku Facebook ngibona ukuthi ke ngabe ubani othi ke my London nami ngihleli nawe ngikulalele ngalesikhathi.
1: Silandele ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook @ukhozi FM official. Ukhozi FM luhamba phambili.

Mbili mzuzulu bumbeni hora lokuqala emsakazweni ukhozi FM khozi FM lohamba phambili igama lohlelo iphimbo lakho kanti mina lami igama ngingulonda ngakwambatha isibongo khumbule ngemlalelo ukhozi FM ukuthi lohlelo siba nalo njalo ngolwesine phakathi kwa 12 lo 3 njengamanje ke singena kwingosi yethu ethi imfihlo yakho siyazi ke la mangabe sikhuluma ngemfihlo yakho ukuthi ke sike sikhuluma ngemfihlo umlaleli lapho asuke sibhalele khona incwadi ngabe email ngabe ke incwadi yakhe akayithumile lapha ku Facebook kwami mhlasimbe inkundla zokuxhumana hlezi ngisho ngithi ngikhona ku Facebook uLonda Mbatha Instagram uLonda underscore Mbatha so ngangena ku inbox bese uyangitshela imfihlo yakho mina ngiyithatha imfihlo yakho mangabe ukuthi ke imfihlo mhlasimbe sekudla isikhathi eside imfihlo obonayo ukuthi ke nakho ufela wedwa ngaphakathi usho ukuthi ke uyafisa nje ukuthi kube khona abantu ongakhuluma nabo abantu abangakucebisa mhlasimbe imfihlo nje ofisayo ukuthi ke uqwashise ngayo abanye abantu mhlasimbe imfihlo nje ofisa ukuyikhipha kodwa ukho sho ukuthi uyikhiphe noma ungayikhiphi gcine le mfihlo noma igcine mangabe usitshele mina ngitshela umlaleli bese ke eyangenelela la kuleyo mfihlo ke kuningi sikufundayo ngazo imfihlo esibhalelwayo la ohlelweni lwethu sona namhlanje sizozwa ukuthi ke imfihlo yakhona ithini bese ngiyakwazisa nawe mangabe ukuthi ke unemfihlo ofisayo ukuthi sixoxele yona khumbula ukuthi ke ungaba nje anonymous ungalisha igama lakho ngoba vele imfihlo leso sizozwa ke namhlanje umlaleli osibhalelile ukuthi yena yakhe imfihlo ithini ngabe siyafunda kuyona ngabe siyamcebisa kuyona ngabe imfihlo edabukisa ngabe imfihlo ethusayo asizwe ukuthi ke ngabithini.

0: Nake imfihlo umlaleli kasibhalele yona le mfihlo le ipostiwe laphayana ke ku-Facebook epagini loKhozi. Imfihlo umlaleli uthi ke mayilonda nomlaleli ngisizeni. Ngisizeni ningenelele ngaphambi kokuthi ke ngibhidlize umuzi esesiwubiza ngekhaya, ikhaya labazali leli. Indaba ke ila, nginabafowethu ababili nodadewethu oyedwa. Mina ngingumagcina kubazali. Abazali basakhela ikhaya basikhulisa ndawonye kodwa ke ngo-2009 kwashona ubaba. Zaqala ke izinto zabalukhuni ekhaya kodwa sasiduduza ngokuthi nje no into le esazodlula kanti futhi umama usasekhona isimo nje lesi esidlula ngaphansi kwazo. Kuthe ngo-2012 wagula umama wagula kakhulu wamilwa amapatshaza emzimbeni samusa kodokotela esibhedlela emasontweni saze samusa nakubantu imbala kodwa lutho ukusizakala. Kumuntu okugcinake saya kuyena wavele wathi nje angeke athathe ngisho imali yethu umama usengumuntu ongasekho kahle kahle kwakhona la emhlabeni umama usehlale kakhulu engalikhiphi iqiniso wasijikisa ke wasitshela ukuthi umama uguliswa ulaka lwabantu abangasekho ngamangala ke mayilonda ngoba ngangisasemncane ngaleso sikhathi umama nje umama lo esasekuyena wathi ke umama wam kufanele ukuthi ke atshele abantwana bakhe iqiniso iloko nje okuzomkhulula umama wavele wakhala ke waphenduka owangaphendula wavele nje wakhala wangasho lutho nami ngasho amahloniki ngoba ngangisasemncane futhi ngangingazi ukuthi kufanele ngenze njani ngangingazi futhi ukuthi nalomama okhuluma ngani kodwa ke ngalinda ngayisitshela ukuthi cha umama uzothi mangabe eselulame kahle uzobe sekwazi ukuthi ke asitshele ukuthi ke bekukhulunywa ngani laphaya kodwa akwenzekanga lokho umama wahlala nalemfihlo kwaze kwaphuma umphefumulo manje ke mayilonda ngibona izinto zibhedla kakhulu kunakuqala abafowethu bona bakhetha uJesu sebasindiswa abazihambi lezinto lezi zisizulu manje ke mina ngingedwa angazi ukuthi kwenzakalani kuba nzima ngisho ngibona ukuthi khona okukhalekayo la kodwa asikwazi ukuthi ke silungise leso simo ngoba sihlukana phakathi nangembono angazi ngempela ukuthi nginze njani ngalemfihlo kamama sengicabanga ngisho mina ukuzilungiselela ikhaya lami ngiphume ngiyoma ngaphandle ukuze ngizokwazi ukuthi ngizishisele impepho kodwa futhi ngiyasaba ngoba lokho ngibona sengathi kuyobhidliza ikhaya labazali kanti ke umuntu abazali wamshiya ikhaya leli abazali abashiya ngaphansi kwalo abazali bashiya ndawonye ilokho kungisabisayo ngicela nje odadewethu nabafowethu abalalela lolu hlelo khona la emsakazweni bangicebisa ukuthi ngenze njani ngalemfihlo enginayo angithandi ukusidalula ngicela ukuthi ngifihle bese kuthi odadewethu nabafowethu bangisize bangicebisa ukuthi ngibhekane kanjani nalesimo engidlula ngaphansi kwaso esinzima inzima ke le inzima nje futhi kakhulu cabangisana nezinto eziningi kodwa ke mlaleli wena ilapho ongena khona uthi ke umfowethu la ucela ukuthi simcebise uyasho ukuthi nje uyazi ukuthi lolu hlelo nabalaleli linodade wabo nabafowabo abalalelayo lolu hlelo so ibona akafisa ukuthi ke bamcebise ukuthi enze njani ikuba kufanele akwenze njengamanje okusemqondweni wakhe ukuthatha yena into zakhe aphume ayokwakha ekhaya lakhe eceleni ukuze izokwazi ukuthi ayenze ngendlela afisa ukwenza ngayo ngoba mangabe ehleli kuleli khaya leli imbono iyaphambana abanye bakholelwa kokunye naye ukholelwa kokunye kodwa yini uyasibona isimo ukuthi siyabhedha futhi sidinga ukuthi sisukunyelwe so enze njani into emsabisayo ngokuphuma ukuthi ayokwakha ikhaya lakhe ingoba unalento ukuthi abazali bashiya ndawonye so mase ngiphuma mina kuyobe sokuthi ngibhidliza leli khaya abazali abalakha kodwa manje nazi inkinga zikhona ucabanga ukuthi umzali wakhe wadlula emhlabeni kunemfihlo ekufanele ukuthi ke batshelwe zona njengokusho kukamama lo babemusekiyena umama kuthiwa insene namapatshaza umzimba wonke kathiwa nje cha udinga ukuthi akhulume iqiniso usenesikhathi eside kakhulu ehleli nemfihlo so sekulaka lwabantu abadala yena wayesemncane akawazange ukubuza imibuzo eminingi akawazange futhi nokubuza uma wakhe ngoba noma wakhe akaphendulanga akashongela ukuthi wavele wakhala nje so wasethemba ke yena ukuthi uzothi umama mayiseluleme abahlalise phansi abachazele mhlasimbe if kukhona into efanele ukuthi bachazelwe yona kodwa kwagcina kungenzekanga lokho ngoba umzali wadlula emhlabeni so ungathini wena ngaluluta balolu mawucabanga kakuyini imfihlo yakhe lo mama mawucabanga lo bhuti ngasizwa yini njengoba esho nje ukuthi izinto ziyabheda noma engakugcizelelanga ukuthi zibheda indlelani kodwa uyasho ukuthi nje cha isimo sona isimo sokuhlala sikho sihle kahle kahle asikhulumeke njengamanje nje wecelile ukuthi asimcebise ungathi wena kenze njani mawucabanga kakuyini futhi ke le mfihlo yalo mama lo 086-000-2437 ngayithumela ke ne voice note yakho okhulume naye umcebise ngendlela ongafisa ukuthi umcebise ngayo ngangena njengodadewabo ngangena futhi njengomfo wabo thumela voice note ke ku 0791639874 noma ke comment lapha ya ku Facebook irekhozi FM lapho ke epostwe khona incwadi kodwa njengamanje angiqale ngazo ke mina incingo sizwe ukuthi ke wena ungamcebisa uthini lo bhuti lo osibalelini namhlanje because sawubona sawubona
1: yaphila umthini
0: ngiyaphila kunjani
1: yaphila kula kusula washaviswa khuluma nomkhaso kaMthali eMpanzakazi
0: mhm
1: yeah
0: uyayiza incwadi uyayiza imfihlo
1: ngizwa kahle kabi lona
0: mhm
1: hayi ukuthi njalenze okuhambisana nenhliziyo yakhe nabe ngingathi akaphume ngoba eyi ukuhlala lapho yakumsize ngalutho ngoba elisonto lele ibulala imizi hayi
0: mhm uthi akaphume
1: mina nje ngokwami ukubona ngingathi akaphume uma kubunawo amandla okuphuma
0: all right no ngezwakala
1: yebo ngoba ikhaya ngelihle bosala bona belibhenga le ndlela yakhe naye ephume enze ngendlela yakhe ezomsiza
0: okay so akalandela inhliziyo
1: kubalulekile loo nto ukwenza into okholelwa kuyo
0: okay all right
1: yebo akabashiye nje nosindiso lwabo yena ephume elungisiza into ngendlela efanele
0: akacabanga naye ukuthi right ngakuyo
1: yebo ngoba uma wenza into okholelwa kuyo kwesinye isikhathi uyasizakala ngoba manje futhi uhleli ngaphansi kwengcindezi la
0: nguzwa kahle kanti futhi naye mayenza ngendlela yakhe ehleli nalabantu laba nabo manje ubafaka ngaphansi kwencindezi
1: ayi bangona besala ngaphansi kwabo bayekhethele bona lenkolo into manje la ekhaya bangathi abasindizwe ngaphuma ngoba mina ngiyazi yankolo ichaza ukuthini lona
0: kulungile ngiyezwa
1: ngikela ukujikela abantu abazali bangadimoni kodwa nomama wabanesi abazali bethu banesono nabo hayi
0: mawucabanga kakuyini imfihlo kamama
1: Eh mina ngabuye ngithi mhlawumbe bangebona abakulesi sibonga ababiza ngaso ngeke ngazi namthi ayichaza lokhu kodwa nje mina ngisola lapha
0: ngiyakuzwa ngiyakuzwa yes
1: abantu abamkhize yabona abamkhize manje nomama uyabona manje ngakhuluma leyo nto leyo ngaba yinkinga ngoba mhlawumbe kufanele kababa umama khona lwaza kanalo yabona nje sicabanga ngendlela engafani yini
0: true I know ngezwakala
1: yebo mthi ngibonga umkhaso kaMthali wahlabisa eMpanzakazi
0: siyabonga cause sawona sithole buye futhi cause
2: yabona si
0: unjani
2: ngiyaphila njani
0: ngiyaphila wazi wangithusa ngithi sengikhuluma naye lo sibhalele incwadi
2: cha khuluma lathi bani wahade bese wakhakusengqondo lapho sitsha
0: yebo
2: yebo si
0: mhm uzwile incwadi uzwile imfihlo
2: ya ngiyakuzwa sisi mawucha
0: Yep.
2: Bayisungule into phezane nalo bhuti.
0: Mhm, kuthini kwakho Paul ungakhuluma naye uthini nje?
2: Cha mina bengathi ngoba useze wakhula ngoba uyashuthi besemncane.
0: Mhm.
2: Akaphume ekhaya. Vele mawuthi indoda uyawuphume uzimele mawumuntu wesilisa. Kodwa noma athi umuntu wesifazane vele manje ngizinjwe. Kufuneka khona ukuthi awazi ukuthi impepha abantu bona bese ngikukhula ekhaya lo. ngoba ngizabe ukuthi ayiphumele akhona ukuthi ngicela masiko akhe ngendlela afike ukugcina ngayo
0: okay no ngezwakala
2: ngibona kanjalo sisi
0: hayi ngezwakala ngiyakuzwa mina
2: siyabonga sisi
0: siyabonga 086-2402-437 yona number ke ngithatha kuyona incingo leyo because sawubona
3: yebo londa
0: molo unjani
3: ngiyaphila kuzana
0: ngikhona
3: isamo ngubana lo ichofa lendalo ngila eDimitsini bo.
0: Mhm.
3: Hey, yayizo indaba iyezwakala, hey. Yabona nje abafundi abasebenzekile lonto babekile kahle kakhulu. Nami ke ngihamba kulawo mazi, ngicela ukuthi la ungakhona ukuthi ukhululeke khona. Yefanele ukuthi uzame indawo yakho la uzokhona ukuthi ukhululeke khona kwenze into zakho ngalendlela othanda ngayo. Ngoba ngicabanga ukuthi bayilokhu eqhubeka ehleli lapha na. nalaba abantu naba asebephila ngenye inkolo naye ekholela kwenye inkolo uyabona. Yebo, kuze kube kuhle vele bazocindezeleka. So yena nje akazami ukuthi impela nje aphume nesizulu siyasho ukuthi uma sukhulile wuphuma nawo wakwini umuzi wandisa isibongo. Ebatshele futhi ukuthi hayi bafowethu asiqabani. Nami ngifuna ukuphila ngendlela yami.
0: Oh yes, hayi ngoba elahle ikhaya.
3: Ya, ngilula isibongo hayi ukuthi mhlawumbe kanjani kanjani sekuyaqhathana kanjalo. Bese zama futhi ukuthi ehambe phela baningi abantu ababonayo naye azame ukuthi njengoba nala emthakazweni ecele nabantu lapha abaza abantu ababona ngempela. Ezame ukuthi ethole le nkinga le ngoba mhlawumbe kungenzeka nangempela ukuthi into yesibongo le ngoba ibile kanje kuye kube yisibongo sakhe esiningi.
0: So aqhubeke nje afuna usizo ngisho uma kuthi uke ugcina ephumile ekhaya kodwa kuba ukuthi akalahli ekhaya uphuma nje ngoba uyoyimela kuze naye izokhululeka enze izinto ngendlela akakholelwa kuyona.
3: Ya hayi ukuthi mhlawumbe usiyalahla ekhaya cha hayi lokho cha. Azame nje impela ukuthi baningi abantu ababaprofeti lapha azame nje azame ukuthi le nkinga le yagcina ithole ngoba mhlawumbe kungenzeka ukuthi ubize isibongo okungesona. Yona lento mhlawumbe egcina ifaka ama-challenges kakhulu uyabona.
0: Yes.
3: Ya, ngiyabonga ngiyabonga Londa ukusama ngubani lo Thanks.
0: Thank you. Qhubele phambili ngiyathemba ukuthi ke ulalele naye ubhuti usibhalelile incwadi uyakuzwa futhi mangabe ke umadvisor egcineni kuzobe sekuyena othatha isinqumo njengoba ecelile yena wathi ke uyafisa ukuthi odade nabafowabo abalalela lolu hlelo. Abalaleli namhlanje uyafisa ukuthi bangenelele kulenkinga akabhekene nayo so bemcebise kahle kahle ukuthi ke kufanele enze njani egcineni ke siyangena siyayibeka imbono uyena uyobe seyithatha ukuthi wenze njani sithole umunye la ku line 1 because sawubona
4: aw my lord njani
0: siyaphila kunjani
4: aw ngikhona ukhuluma no DJ fana phansi show ususemahudlu manje
0: yes DJ
4: ngokubuka mina ngokubuka nje mina kwami ku right nje ukuthi maye phumela nomuntu wakhe ethi qekelele enaseceleni
0: akaphume yo-email.
4: Yebo, yebo.
0: Ngiyakuzwa.
4: Ya, bekuwumbono wami nje nami lo.
0: Kulungile, siyawuzwa umbono wakho, siyathemba ukuthi-ke naye ubhuti futhi uzwile.
4: Yebo, DJ fana show emahohle school.
0: Dango DJ, cause sawubona. Molo.
5: Yebo, sanibonani njani?
0: Siyaphila kunjani?
5: Yaphila hey bese ulda esuhluke kwamdugu yibo labo bantu okukhuluma nabo
0: iwele
5: ngiyalo lapho nje daba nje yabona ngoba nje singenile singifuthu mesa sengikhethe ngesikotoyi manje
0: ayi buqo ngikotoyi
5: bathi faka amakotoyi so two so bese awakhe uma sengene
0: anjani umbala mhlawumbe efana neyami nje
6: enye imnyama enye igrey
0: ah eyami green cabanga.
5: Oh really?
0: Fake green. Nami sengizoyikhumula ke kodwa ngoba singifonelile.
5: Ay, mntase, asizo singena sabena. Ay. Ay, kodwa mntase udaba lika bhuti. Ay, sona lobhlungu kodwa ke
6: mina anga SSS ngamluleka ngakho bhuti. Kubuyena ukuthi uthatha yepi decision.
0: Kunjalo.
6: Eh, kubuyena ukuthi uthatha yepi decision kodwa ke ngoba yena uyakwazi into akholelwa kuyo akenze lokho akholelwa kukhona vele aphume umuzi eceleni
0: avelayo imela
6: avelayo imela lokho akusho ukuthi ikhanda kubuya kulahla yibona lo lokho nje ongamsiza zomfowethu ukuthi avela nje aphume umuzi eyi kodwa nabazali nabasebafile abafowethu eyi banaso so
0: usublame umama-ke manje. Uma ucabanga sekuyini isono sikamama? Kwaba ungakhulumi, kwaba yini isono sikamama?
6: Ngicabanga kwami ukuthi mhlawumbe angamtshelanga iqiniso ukuthi bani ubaba wakhe.
0: Cha, phela kusiyena yedwa ngithi. Ubazala bonke, baney'nkinga bonke, kodwa iy'nkinga zabo ziyahlukana-ke. So baningi kahle kahle, hhayi ukuthi yena uyedwa, ukuthi nje kwenzeka-ke ngalelo langa kwaba uyena ophelezela umama.
6: Hey, ngingazi ukuthi kanjani kodwa nje
0: yeah
6: ngomfisa yena ukuthi mfethu I put my nipples in that. Oba vele sekhulile
0: sayindoda.
6: Yeah. Like singasasho ukuthi vele abazali banesono bavele ey kuningi kakhulu nomthiya angafuna ukuhamba manje.
0: Wena ungenze njani ka sithi ke le mfihlo le bekade kuma wakho lo waze wadlula emhlabeni engakhulumanga. Wena ubungenze njani ke going forward ubuzohamba uyibheke le nkingi ukuthi yini ubuzokwenza njani?
6: Hayi benga sokuma lapho ngiyakho abantu abesizula ababonayo bese bengibekezela ukuthi yini mama ntangifihlakele.
0: Buzobuyela mungeke ubuyele kuyena yena lo owayeqalile indaba.
6: Ayi akulula kwamthetha akulula kulula.
0: What if wayeqambela mangehlolela futhi into engekho?
6: Again?
0: What if wayehlola futhi into engekho emsukela nje?
6: Ayi ngisena kukhuluma amagama 7 angivelele
0: bamthina. Qoyikoto yakho kulungile siyolalela emsakazweni.
6: Ah, sengiyolalela mamthiya kulungile siyabonga ulaye ehluhlwe njengamanje.
0: Danko. Ngiyadlala ngeke ngoba phela nakho iy'nkinga ziyaqhubeka ziyanda naku nomama wagula wangaphendula futhi wangabuza kwayena umama ukuthi hayi bo angazi mina ukuthi ukhuluma ngani. Umama wavele nje wakhihla isililo uma ngabe tshela ukuthi sihlala isikhathi eside yena efihlile noma-ke nale mfihlo engayitsheli ingane zakhe iqiniso. Amazwi omama kushisa babekuyena abayilokho nje ukuthi wena awuguli kahle kahle. Kuliswa nje ulaka lwabantu abadala and ngokubukeka kwezinto ke siwumuntu ongasekho kwakhona le mhlabeni futhi abantu abadala babona ukuthi uma ingakukhuluma iqiniso bayamlanda. Asiqhubekeke sizwe kuwena mlaleli ukuthi wena ungamcebisa uthini lo bhuti lo mawucabanga ngakuyini futhi imfihlo yalo mama le yini le akathula nayo waze wayongena egodini. 086 000 2437. Of course, sawubona
7: ubandlo.
0: Ayikho ke nje sekusa namhlanje. Yabona namhlanje ku-serious kabi.
7: Awu, uyazi sihleze sihlekela ngisho sesifile. Thina uNkulunkulu esesikhumbulile selokho sihlekela.
0: Ngisho senineyimfihlo, nihleke nazo iy'mfihlo zenu.
7: Uyazi sineyinkinga kodwa ngeke uze uzubone ukuthi hheyi zikhona obe yisihleka nazo ngoba phela hheyi. Uma uzohamba ukhuluma nje abanye bagcina sebethi hey onhlekelele kanti
0: ngababona nje
7: bahleze beqinisa abantu kangaka kanti bale inkinga eyingaka seze ingaphey kwalo kwalo sisi lo
0: kalo bhuto balini
7: hey ay ay ay hey zikhona khona ngifuna ukuqamba manga.
0: Yeah.
7: Khona mina into engingamluleka kuyona engingasho kuyona lokhuza lodade ngathi hey ake behlale engaphumi engathathi ngenhliziyo. Akangathathi ngenhliziyo akayithulele nje la engingabange ngisatholisisa kahle njengoba bendawonye yini bapheka ndawonye oli.
0: Angazi kodwa nje basekhaya bandawonya angazi kuphekeni ngiyacabanga kodwa ukuthi ibond istrong ngaleyo ndlela mayisaba ngisho ukuphuma ekhaya.
7: Hey mina into engingayisho kuyena ngathi aka ungqona uma bebepheka ndawonye hayi akaphuma ikhishi lakhe khona ekhaya ngoba nakhona uma izophuma ngokuthi ehluthukelwe inhliziyo ngicabanga ukuthi kungalunga kanjalo. Futhi uma sengibuyela lapha kumama kunalabo omama bangakwazi ukukhuluma ezinye izinto abofela ngaphakathi lezi ingane yami ngithi le kugcina ufela ngaphakathi.
0: Yeah.
7: Kunala njoba ngisho ukuthi kunalabo mama ukuthola ukuthi abakwazi ukukhuluma into ethi umuntu hayi ngiyofanayo lento eyingeke.
0: Mhlambe kusuke into ekanjani nje leyo osuzuthi ayi ngamane ngife nayo.
7: Ey mina ngendlela engibona ngayo ngakhona khona abanye abantu ngisho ukukhuluma nabo nje ngisho noma uthi uyakhuluma nabo ngathi uyabahlupa nje oyithulele izinto nje njengalezo. Uyaboka ufana nomama umama washona wayengakwazi ukukhuluma ezinye izinto wayeyithulela uma umbingelela nje uqedile uyohlala naye nihlale naye endlini noma ningaxoxi kodwa mhlazane kuthiwa uwonile ngaphandle wayekubamba kanjani ufuthi wawuba Ngikhumbula khona omunye umfowethu osashona wayegange kwenye indawo wafika omunye umama wakwamakhelwane wazosho ukuthi usibanibani ugange kanje kanje. Wavele wathi hayi nangu nele waqhamuka vele wabale kwangena phansi komphethe. Uyawukhumbula lo mbhede lo engathi uneyiprini.
0: Yes, eh.
7: Umfowethu wayevela uma egange labaleke yongena ngaphansi kwawo. Evele umama sengasakwazi esegula nakhona uma umfowethu egangile uqhamuka umuntu ethi uzobika ethi nangi lapha sikombhede mbamba oyibambele wena mina ngisakwazi ukubamba.
0: So uthi khona omama bangakwazi ukukhuluma nje.
7: Bakhona impela omama bangakwazi ukukhuluma. Umfowethu akaphume nje ixhiba lakhe khona lapho engayithathi into ngesinxele ngoba kwayena uzogcina nenkingi.
0: Mhm.
7: Hey,
0: nelempe phakathi uyoyishisa lapha igcina ingashi ingavuthi.
7: Kunjalo nje mfowethu kunjalo ngoba egcineni kwakhona lapha ekhaya elikhulu uzodingakala akabe ufela ngaphakathi naye njengomama wakhe.
0: Ah, njengomama wakhe ngiyakuzwa. Wazi wayikhuluma into eserious.
7: Usho kanje.
0: Wavele wanemba khona.
7: Hayi mina ngibuye ngayiphasisa indaba yokuthi umana xabana nje.
0: Mesi uyaphuma wena.
7: Hayi angiyiphasisi. Hlala nje, hlala umncane uphuma ixhiba lakho ngaphakathi ekhaya.
0: Hayi no, kuyazwakala.
7: Akekho ozokusukela ekhaya. Izinto ozenza uzenze endlini zakho kube kuphe.
0: Yebo, bazomuzwa khona lapha endlini yakhe.
7: Kunjalo nje.
0: Kulungile, siyabonga.
7: Uphile, amen.
0: Amen. Oh, 26 minutes after one. Isikhathi sethu njengamanje siyela kule ngoma sithi ukwehlisa amathi bese siyabuya-ke siqhubeke nayo imfihlo kamlaleli Sisi uLili Faith uNoni Muji noNKR behambisana nohlehle bethi Sithembu. Masibuya kule ngoma siyaqhubeka-ke thumela i-voice notes 0791639874.

0: ngempela lengane hey kufanele unqanywe yiyo.
1: Thank you.
2: Felicene Magubane tsenjiwe kanti enye ingoma engiphinde ngakudlalela yona ngaphambi kwayo yona le bekade ingoma ka Sisi Lili Faith Noni Muji NKR Nohlebe TK Isthembu 136 sikhathi so njengamanje khona la emsazweni no Khozi FM. Khozi FM lohamba phambili igama lohlelo iphimbo lakho kanti mina la migama ngingulonda ngokwambatha isibongo njengamanje sekuyimfihlo sekuyingosi ke siyibiza ngokuthi imfihlo impihlo yamlaleli usibhalelile incwadi yakhe sayidikita ekugcineni uyaveza la ukuthi ke uyafisa ukuthi ke wena njengomlaleli wo Khozi FM njengodadu wabo njengomfo wabo umcebise ukuthi enge yenze njani ngalolu daba lakhe olinzima kangaka udaba ke lolu lokuthi nje isimo asisihle kahle ekhaya ngo 2009 badlulela ubaba emhlabeni babehlala ndawonye futhi babe yifamily kukhona umama kukhona ubaba nabafowabo nodadewabo yedwa uthi yena umagcina ke ekhaya so mabehlala bonke la ekhaya ubaba adlule emhlabeni ziqala izinto zithu kuba nzima kodwa bese bethi I know isimo esidlulayo lesi futhi baphinde basiduduze ngokuthi sasekhona umama 2012 wadlula umama emhlabeni before wadlula umama emhlabeni kodwa wagula vela ngisho amapatshaza emzimbeni bahamba ebedlela bahamba baklinike bahamba odokotela bahamba abantu umuntu ogcina bagcina bemhambile wabatshela iqini wabatshela ukuthi umama kufanele akhulume iqiniso atshela abantwana bakhe iqiniso ukhuliswa nje ulaka lwabantu abadala ayikho into etheni futhi ke mangabe mhlawumbe engaqhubeki noma ke engaphumeli obala atshela abantwana bakhe iqiniso use umuntu ofana nomuntu ongasekho emhlabeni umama wagcina ithulile ke naleyo mfihlo leyo waze wadlula emhlabeni so manje ubuti lo uthi wayesasemncane ngaleso sikhathi akakwazanga ukumbuza umama ukuthi ke ngabe lo muntu lo okhuluma kanjena uchaza ukuthini noma mama yini leyo ekhulunywa ngayo la wagcina engawazanga ukwestiona umzali wakhe wadlula emhlabeni so manje uyabuka ukuthi izinto zinzima abafowabo nodadewabo sebegcine bona bashintsha indlela bakholwa ngayo noma bashintsha inkolo sebephila ngenye indlela basindisiwe njengamanje so abayingeni indaba lezi zokuhamba mhlawumbe abantu besintu bahambe beyofuna izinto mhlawumbe bayohlola noma bayobhula into njengalezo abahlangana nje nezinto ezibasemsamo so sebeyakholwa bona basindisiwe yena manje unenkinga ngoba yena ukholelwe ekuthinini fanele ashise impepho fanele kube nezinto akayilungisayo kufanele ukuthi ahambe abantu fanele ukuthi ayo consult so unenkinga ngoba manje bashiyana ngembono phakathi nobahlukana ngembono uyabuza ukuthi fanele enze njani ngoba okusemqondweni wakhe ukuthi ahambe yena aphume imuzi wakhe kodwa manje futhi unalento ethi abazali bashiya ndawonye so wena ungathini kuyena njengamanje ngisuthatha nje abathathu la kuma calls bese siya kuma voice note ukhoze sawubona molo
3: yebo mkhaya
2: ngiyaphila njani mkhaya
3: hayi siyaphila emnambithi ezakweni kwa
2: yebo
3: mina nje mkhaya into engayisho kulomfo akaphume ngoba uyena okholela kulento
2: mhm
3: bena futhi ke nje angeke ngiyele ngiyele labantu abaningi ningi labo labe kusolwa kuba hoshaye
2: mhm
3: angike ngikhulume ngani
2: mhm
3: khona owangena la ngcono bangikhuluma into eyenziwa eyenzeka la emsakazweni
2: okay
3: kuse khona uzimdoli kwangena umuntu omunye umfana la noma ubhuti wasemnambithi phayikini
2: mhm
3: washo kanje wathi uneyinkingi wathi yathi lenyanga yayihlola khona la emsakazweni yathi lo muntu uthakatha umuntu wakamiya ezakheni kwa i uyacabanga ukuthi futhi washo wayesho ukuthi umuntu amazi uyacabanga ngikhuluma ngcono ngoba ngikhuluma ngawe wena umuntu wasemnambithi iphake nezakheni kuqhelele nangakanani
2: how
3: okwesibila ngimazi kwakumazi lo muntu yena wacabanga nje lo muntu lo wazi wakhuluma umuntu amazi ezakheni futhi waye lokunjani wayekhuluma lo
2: walidalula nje igama kanjalo wathi nje umuntu wasemnambithi ezakheni kwa i
3: ehhe ezakheni kwa i why lo muntu akuyikhonya ngiyayihlola emoyeni la
2: yebo
3: yayihlola kuzimdoro zimdoro esangena ngaso lesikhathi bazi washela futhi ngilike thenini iningi labo bahoshaya labantu wayengashongani ukuthi yini inkinga ngoba wayeyazi inkinga lo muntu nje wabona ukuthi lo muntu siyagula akasezo kusinda mina nje angikholela impela kulabantu ngoba wena namkhawa khona abantu ekhaya engabe bayaphila ngaleza ikhadi zalesifo lesi abashona lokuthiwa bathakathe ngabe kubabadla amaphilisi ngabe bakhona abantu nje laba abangafuni ukuthi abazi bandile futhi manje baqhamba ma umbuzo uthi wayengasho ngani yena ukuthi yini inkinga yakhe akasho phela manje ukuba kuyini inkinga kwabona nje uthi wayigula lo mfo ngoba uyena othathele isinqumo lesokukholelwa kubo labantu alaphumeke ayokholelwa ayokwenza lokho akholelwa kuba ngabafundi futhi laba into ya mina ngabona lapho nje ukuthi abantu bahosha umuntu ezokhamba amanga phambi kuba
2: wena wangafona yini azange safona ingcingo zakho zayiblokekile yini ubuze ukuthi hayibo
3: angithi olonda wayengashonga ukuthi ubongani
2: kase kuzoba ngathi manje wena uyayidefend engathi ke indaba ushiswa yini nanokuthi
3: bayethu umi isibongo futhi izakheni
2: kusuwena wedwa
3: yebo njengalanje iyobongani mina engibaziyo bangaphezu kuka 5.
2: Ngiyabona.
3: Futhi yena wayengashonga ukuthi ubungani wathi lo muntu akamiya. Lokhunjaneni wasezakheni lokhunjana. Yabo wabona ukuthi futhi yena uzwe nje kuthi wasemnambithi wathatha leyo. Bahoshala abula bantu ngiyabona.
2: Ngizwa kahle emkhaya siyabonga. Siqhubekile phambili 086-2-0-2-4-3-7. Ukhoza sawubona?
1: Yebo sawubona mshana.
2: Unjani?
1: Siyaphila njani?
2: Ngiyaphila nami bayinkuluma naye.
1: Ukhuluma noThabo ngokanjani isibongo?
2: Yebo Thabo.
1: Cisha nami ngizohamba nje emazweni asekewashila abaningi. Ukuthi hhayi ngoba nakhu engathi iy'nkolelo zabo lapha ekhaya azihambisani. Ingona aphume elakhe isayidi aqhubeke ngendlela abona ngayo ngoba yebo besheze ekhaya ibe moya kuze kuqala inkinga zokuthi kungazwana ngampela ngoba kuzothi uma kuqhanisa iy'nkinga kukhethe ingoba mina ingakho kunje ingoba mina angifuni ukuthi kube kanje so kungcono ahambe ayokwenza amabhilizi akhe laphana abone ukuthi uyacazululeka na ngoba nayo le nto yabagorofeti iyawaxoza umkhaya.
2: Yeah.
1: Manje uzobambela umawakhe inhliziyo engathi kanti makho uthothi ngempela akazi lutho. Manje iyangikhalisa le nto yabantu ababholofetayo ngoba uyewuzwe nje nabantu mathi ngizwe kula ngisahamba ngiya kulabantu abanamanga. Ngoba manje ngasho ngampela ukuthi wayengasho ngani ukuthi yini le mfihlo.
2: Aqhamuke naye bese qhamuka nesixazululo phela ukuthi mase batshelileke kuzoba nje senze kanje.
1: Athi uyebona leyo nto. Manje abantu bakuxovekile nje bakuxovekile. Mina ngifuna ukuthi akholelwe kuma wakhe. Yabo ngoba uma wakhe owamthwala esiswini for 9 months. Womkhiphela la emhlabeni so akakholele kuma wakhe kungabi nayo ngenyamba noma wakhe lokho
2: ngiyakuzwa
1: yeah.
2: Siyabonga
1: ngiyalibuka ngiyabonga kakhulu
2: kulekile kuthatha ukugcina manje cause sawubona
4: Bambatha
2: unjani
4: ngiyaphila kunjani kudadewethu
2: ngikhona nami
4: we Bambatha ikhona le nkulumo le ethi umama wayenamashashaza anamanzi ukukhomba khona ukuthi izintsha abusuka ke ulaka labadala ke kungakwazi lokho okusho ukuthi nje lo mama imfihlo yayinkulu kakhulu mina ngithi right bayithatha isiqubo sokuthi aphumele ingxenye azabe nayo ukulungisa ngendlela abona ngayo ngoba angeke ukusize ukuhlala esontweni kulokhu uthe amen amen amen izinto bhede emuva zidinga isizulu ukulungiswa ngosiko lesintu.
2: Yes, ngiyakuzwa.
4: Hayi mina ngithi nje hayi uma ngabe ethatha isiqubo sokuthi aphume eceleni alungise iy'nto zakhe akenze kanjalo ngoba eyi inkosi isize umuntu oyosizayo.
2: Ya ne.
4: Angibonge Bambatha, usabelwa kacele emnambithi umatiwane esigobo dankodade.
2: Danko ingcingo ngemlalo cause iFM ngivala khona la bese ke sesoya kuona ama voice notes sizwe ukuthi kwakho uPaula la kuma voice notes ngabe kuthini ngabe wena uthini uthi akaphume ekhaya nawe noma uyasho ukuthi I know akahlali ekhaya ngoba naye uyasho ukuthi uyafisa ukuphuma ekhaya igona akacabanga ukuthi kungamlungisele izinto kodwa futhi usaba lento yokuthi abazali babashiya ndawonye so mangabe sephuma yena eshiya ikhaya kuzobe ngathi manje usebhidliza leli khaya elakhiwa abazali so bese kubuza ukuthi ke wena uthi akwenze njani ngale mfihlo yakhe bese ngikubuza ukuthi mawucabanga yayikhona yini imfihlo kumama mawucabanga akakwemfihloni futhi
5: Kule nyanga kaNtulikazi asikhumbule imisebenzi emihle kaMadiba.
6: To work for a better life for all people, everyone.
5: Ukhozi FM luhamba phambili. Isikhondla khondla somsakazo sindize esathi caba. Ungabusanyakaza, hlala noKhozi FM.
7: Ukhozi FM luhamba phambili.
5: Uyawudlala WhatsApp. Siyatholakala ku 079-163-9874.
8: Kubuyelele Malonda, kubuyelele Mashado. Mashado wazwala entinini lo. Hayi liyazwakala udaba likamfowethu la. Kodwa ke mina bengathi angiboni kuyiplan elikahle ukuthi ushiye umuzi wakini ukuthi wena uyowenza kowakho ngoba uthi ulungisa inkinga uyilungisile inkinga mabenze njalo ngoba akumelanga ukuthi uphume ekhaya uphume kanti and abafuni futhi labo ukuthi sebesindisiwe mhlawumbe basindisiswe yikho ukuthi kunale nkinga ekhona wena ke ngoba wena usakwazi ukubona lokho lungisa mfuthi inkinga lungisa le nkinga enibhekene nayo nini abafuni enibhekene nayo nini umbuzo wakini nizama ukuthi nilungisele nabo abazali ngoba kushuthi nabo bahambe lapha bakhona abalele kahle ngenxa lenkingi wayengeke ekhala umama engathi ungekha akwazi wakhala ngoba uyazi ukubona kwazi zamani zama ke wena ukuthi ulungise leyo nkinga leyo nikwazi ukuthi niphume ophume kuyo ningi nabafowethu nomuzi wakini bakhona obaba bengakulungisela lapha ungaya nakomkhize laba obaba laba umkhize bekuhlahlela ukuthi nilungisa kanjani inkinga yena ngoba umashathi wazwa nenkubuka la ephandleni ebheka eGoli
9: Hashtag iphimbo lakho, hashtag imfihlo. Hello my Londa. Hi Londa. Lesizwa kithi ayiphume. Ayiphume inxiwa layo. Fela please ube ngaphumi kabuhlungu, iyophuma kahle. Watshela bafethu hayi ngisayozama indawo yami yokuhlala. Afika ubike lowo muzi. Bafaka abantu abadala. Abese shwelezela uma wakhe. Amishwelezele nako bengazi ukuthi wenzani. Kodwa kona umakhe khona ayenzayo. Ngeke siqagele ngoba soshe into esingayazi. Nami ngifana laba ngithi ngisole ukuthi mhlambe ngiwabe la wabatshela into e-wrong abanye abazali obaba balekhaya. Kodwa ke yena akamshwelezele. Uswelihle sijongo jali emit ilof es
10: Sawubona sisokhosini uyaphila siyaphila thina cha Umvuka sikhosana lo inkunzi yasha Hey Unzima udaba lalendoda lena Yakhomba ukuthi imfihlo yalo yamama wakhe yenzima kakhulu Hey deep ngayona indlela Yayinzima Kodwa mina engakusho nje ukuthi cha ngoba usekhulile njengamanje useyindoda naye akabe nendawo yakhe lapha akwazi ukulungisa mhlawumbe kukhona angakulungisa kodwa engalidubi ikhaya ikhaya lidutshwa angalidubi ikhaya kona nje ikunzimpele eyi
11: hayi my Londa Ngophumlano airport ngwakamafuleka ngelapha kwaNongoma wamadlakazi ngesevu ngami esigodi. Mina umfowethu into bengameluleka kuyona. Bengathi nje akayiphumele indawo yakhe naye. Bengathi akayiphumele indawo yakhe naye mayilonda nje khane azokhululeka kahle. Kuvele mayilonda imizi nje iphume kangaka kweminye imizi yize inkinga lezi. Izinkinga lezi kukhona vele nje abaphuma besuke bengathandi bethanda ukuhlala ekhaya kodwa ngenxa yezinkinga umuntu aphuma umuzi wakhe mina nje bengathi akaphume mayilonda nje akhululeke kahle naye uyabo ngoba phela ukuze uhlale kahle ekhaya ufuna uthando abantu bakwenu. Uma abantu bakwenu
12: Sisulonda hashtag imfihlo cha dadewethu lunzima loludaba kepha ke mina bengingathi kumfowethu iseluleko sami sokuqala akangaphumi ekhaya umfowethu akazame ukulungisa izinto zikhomba ukucaca noma ukukhanya esengaphakathi egcekini ngoba kuyafana ukuphuma kwakhe ayobeka ixhiwe ixhokofane laphana kusobe kumtshela ukuthi lonke loludaka aphume nale ndlini yangenhla usahamba nalo soke uzoyidalela inkinga akazama ukulungisa khona egcekeni abone ukuthi kulungiseka kanjani laba bangahambisani nenkolo yasemsamo akababeka eceleni azenzele into ezosiza yena ngoba nabo benza kuzosiza bona ebese emva kwalokho masekukhanya noma sekulungile abese yaphuma ke mhlambi khona kuyomelekelela ngomxolisi kwazango benqothi kwavula amehlo
13: hayi ngiyabuya futhi ithanda ukuba nzima le ndaba ngoba manje ubaba washona ngo 2009 umama ngo 2012

ngaqala ukudidwa indaba yomuntu kanje. Yabo manje ngididekile angazi ukuthi kufanele ukuthi ngenze njani. Kodwa vele kugcineni kayikho ngami indaba ingaye umlaleli usibhalelile wathi ucela wena umlaleli ukuthi umsize ngalemfihlo le. So yeah, ayi kunzima. Kunzima kunzima kodwa ke sibonga kakhulu ngama voice notes angenile nangazo ke incingo ezingenile. Njengamanje ngiyongena lapha ku Facebook ngiboneke ukuthi ke wena mlaleli uPaule wathini ngodaba luka mlaleli ke utheni wena ngalemfihlo le esitholile namhlanje imizuzu ke mine sele ngaphambi ukuthi ke kubumbane ihora lesibili. Untaka omkhulu mangabe ngena la ku Facebook uthi #iphimbo lakho sisi. Hey mina ngithi inkosi.